Assalamu alaikum harami kurentu so ndawa tundo kura de manda kanadi kama mai ala ndia peladoni ndiro foras kramandia awarandia kura de machi da doni gade gapsana watu kuema do suduna kurentu ku kun tawdoni rabiul sani de kaunzumian loko dion sadu falin yer dion pidon loko uskun gaw hijra ko bara alayhi salatu wa salami bila makaida kul zumadina rule zinai kura de machi doni works kalkal zinama kun tawdoni september de kaunzu fin loko un sadu indin fin loko arakan miladia karantu suru watu ku yasa rakan sita salar sadin alan dika da shimala na jiro faraska ma kura de ma tidaru ne gari gafsana kudin nan jiro ita kitna wasan dima buru awalin sa arakan sita sa tulu rogo sa na alan na jiro foto adata ide faraska doni wa cure mara kudin maudun za ita ga turo ga wadoni sa tulu sidiya na jiro hawara doni da rason ne lebtana mara kudin nan jiro ita ga kiyan hawara na rason ne ma de ande amin ti farfale me luko uno sadia na doni hawara shi mara ta mutunan kuru daji na ndiro pela doni au pela doni pela ya tamtama itakatido konya pela shimalan shiai sa tulu mitime loko una la sita hata go sa tulu reta charo suru na ndiro kude itakatikien sa tulu reta kalkal sidi ana ndiro faraskam doni kutungule da kude itakatikien faraskam kutungule ya dandia sa tulu reta ala sita hata go sa usukuro charo suru na ndiro kude itakatikien sa usuku kalkal chido rolo na ma na ndiro hawaradoni kiri achifu risa di mada a larin da chatte madan ndiro ko dai tagar kiyen da ji hawara ko da ci sa da made an da min di farfale me ko na sadia na don sa us committee me ko una legin sa min us committee me ko una sadia chai dai wolte fella doni fella ya tamtama ita ga tedo konyen na doni fella shi malan ndiro fella ya ara min di farfale me ko na kudiya da ji an da sa us kureta kalkalo sadin sa us kureta kalkalar ci duro wolono ma ndiro first kam don tamando kare ka sweda ko dai tagar kiyen faras kam tamanka da kasu ya dai andiya sa wasu kuretan sta hatta gon salaru charo toro na diro kude ita gatken kuma mai alai cikarawa kirintu arsan jima faras kam ma kura da mahawara doni dikate sa arakala sta ta gon salaru churo toro na diro kudum ita gaturo na diro kom gai kirintu lokto artikal kalimu alhaji gaji medu kala kuris doni faras kam gultana mara ita gatken na katama taji kirintu kawroni faras kam shi ma dai na diro faras kam zu au maudu doni wa cure mada so du zanje zindo nda ada karnyaro

bana kan gatin ar bana awi a murado internasiya bejisa suro bayanan zai a bayantana daji sanya ya karanta a wa hatunin shi kiraran gultuna ma da shi kariya gultuna ma da kura da ma kwarra don shi ro kariya gultuna ma da hangalo tuyero shi da zai awa kada bayantana ma beji daji sanya ya kawo doni bayan da kura da ma bayanan zagare gafsana ma da goyi kunyin ro da fali a dakar yadda.

0: ya lagari lar Nigeria wazina madia mbeji gare kapsina zalo shi kuna tanase au binguli tanase aruzu nda wane made shi ina agultina maada lamanza ada ngaloturo soro amadoni na agultina maado kuna rutina mbeji shi karapka au binchi daramdoni shi na Niger Delta Development Commission aru tadiru alamana nera bilien alamana tadiru nera millionaire arakan meloko oskundoni kongoli meloko yakneya aduzuna kurade mashi karapka doni not is development doni shi yalalar yalagar Nigeria aro wotuma shi ya tajiru alama na nera billion men fidoneya shiro adutuna arna shadoni shi yalagar Nigeria ala gele shi yalagar Nigeria are shiro awadoni shi woriro zantina maden apiso foto shi lamaranzu sirri ma ada bayanzu na ma ada fotiro shi jami gaurudo ne ya lakari lar Nigeria da fangada kurade ma fotin lamar shi ma da sanja legend glenda ga ma doctor ka kallin diol waya mana da furmya da shi ci da gultuna ma doni shi kom tunama karabka abu yin ci da ramdoni ya lakari lar Nigeria ma ade sanna ma ada fotisoro nan dia leono kurade ma fotisoro nan die kurundon lamar doni shi kananga kun barni ada angalozin nda doctor ka kalin diwal waya mana doni sabur osko fal diawlar fal osko fal diaw arasko sabur awin sabur lar sabur fal o diaw indi sabur lar arasko diaw 081 49 18 14 60 awin 090 15 42 09 64 dango kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ade inda watukale alhamdulillah
1: masha Allah ba su mangari mana in bura ga ji
0: gela dor ba su mangari anda gamina to ngana horas kamala
1: ha zan yoro kuno tana ala rak tudai shiro kande ya cho
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ade yar ma amma inda sami zar mana tuna ngai ne ba da ala kwani na shan ni da waya da rubdun zakiya da ngawarin da yawa la na ga zawa ito jololo iso amma san dai
0: aka yar ma san makum za
1: ade yawa siri bula bula ade ro hangal gana to na shan ya jololo kura ro sai na la ro karaktina na sha siri bula kuma ya la ngura bulin bulin na ne
0: ngai
1: ya fal kuran go bula bulin ne ma kan de zana ma lai awai songai kura ade shirin de yo gai ma tawun ya tinna lai kura ro na la sar karaktuna sar ba
0: ngala
1: ye zoro mura de na jolo lo kura de fa ne na ma to bari ki aro karata le na na dum kulu kura me
0: ngala nya nya karan ta na ta
1: mana fa ska ye zoro mura de na de na sha nur ya de nur kama kan galle are ye zumi zumi de zo na sha kala mura de na me zoro ngala la shoro ka ku ne
0: amin ya rabbi amin ya ngala ba wasu
1: mana amin amin ya de ala ka sero
0: ngala amin ya rabbi nyuru aska nya na lokto ma ngala ya ba tro paraskam shima ala kala dor ba usman kari to ngolo pula aw zadri ngo kamla gade
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: yawa kala woni abongo
0: ngai ndaro kala aw wat kala gule alhamdulillah du fande nduma najin naam
1: malum garba gaidam
0: malum garba gaidam dana ndabo
1: naam naam abongi
0: wen gure na ndabo kamaro
1: kurongoyen
0: naam anda gama wa mawdu wannan
1: naam akai ya gakin karako
0: naam abiyo bayano
1: ko awore bayano cikin mare am kurandire tutu da mu samon awo sai ta awo awore sai tariya san denare kana so ngo awre mu somo na gunjara tana ma har joyi kitibiri min da da ofiri ka kitibiri min da ndo amma na aduna na sada kwalte ma so hade awra sai akalce da kana so a not is the problem na re kala din yanzu awra sai na mangara
0: suru a wado ne plan da gulena nya da na sai ne din komnya na fanuma
1: ya a akai yo kana tambaya lan din da lare lare makon lana Okuto koro mo tamu maro kometi awala mo tamu na kalam na sijin na wado na sangeri ay ayusa ro bulan kasi garda kasi. Yoko ay daba yor re ay daba niya ay akal ba?
0: Gay.
1: Aha. Kaya mo tamu nang kawan na kaning gayo. Ku andere sa sayra si diare. Wala din kasara roja ito bilhirin leza na degerin leza tukan chotto na kaya kariro tukarusi diya. A ngawar lagi a ndoro fayda tena tutu karin dar na ndoro fayda tena
0: jere ya
1: ina ze wa a ta wa da mu samun am kurai na so kalarin tiza da za ya kalce da kuma ngarau dar biyar ko san zairo sai da fayda bai yan zana ayro fayda sai
0: jere gala yo
1: am sai ya tukar sai ma tukar da
0: Let me know. Kasa domo ko lokto magon ma dia bo toro lokto ar kalkalin karantu dio wa mana doni boni mare shima sabar usko fal dio lar fal usko fal dio aras ko sabar kale shi cira dam gutna ma de awa doni komto na cira sanna nyan zo doni shi lamara da farakte ya gutna ma alan nda wone mare nyay ngawon don shi cira ma de awa anzala citai ze nandia wozana ila ambejuwa ngo kamla
2: salam alaikum
0: wa alaikum salam da wata kliya
2: kula sai wala ga jin halacha bari kolori
0: kula halacha bari anda gamar to magana sura faras kama den
2: da kringanan to maro boyin da to maro kringana da mar da loro mai gulle
0: na'am
2: ale no isar fi sabe lai ko yero a sura yero a ike dibi rubana sirin kurwan kuma ande krande
0: ruwa cidan zambe ruwa nan don
2: a amma nan da zan yi futuro ne gurawa sola sola kokin fanye ne kuma gura ga yuren zoro ren da zoro cewa da kokoli zan gala suluna
0: amma nin yayi nan da ya mara don be juwa nin da na
2: turo ya kide o malen yana zaro gole da kwaya laman nan mozu an dirbiya sola ronye ya dina kala kur kuma zoro ne zuksuna ya kide ma yidi ronya na kwaya da kin fande inda amma gura so ndan be
0: yo abi lokwar ka kalin ka duro ha turo ma min sai
2: and the kawr mum have care ina arabia and the solar fundew and the man dey dawo kama rupiyo ku yake mariya dina wallahi fundew dey kuma rada kukuma sana wa jimla kuma ro boy sangoro ne lesa ba wadan kala kurkuri ma yana zawo sana wallahi kala ko nura triba idin ada and the sangoro ne and the solar and the kokoli maza and the man dey kiji do nur bu ko ne rufanyo
0: kana
2: karunyo
0: gala alhaji jabuli ala da jin india karantana world lok talan nandiya lamar dokul tana malan wone mari nandiya gorum le turo golok kude gna da ngo kam lafal assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya ya
1: assalamu
0: baus man chai da wati zo we baus man chai da wati zo ayya baus man ba to lem de dana golok tin je gna da ngo kam lafal minti fol logo ne assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: dawa tukuliya ne
3: arsina
0: alhamdulillah dufan da yanduma lajin
3: wani ana farmatan gore ma kure je mane
0: gela ya na tumanga nda gama rusur mawdu adin
3: ya ga kuma tsira ga kan tsira ma nan anza a da yau ni na ri wuri ya amma mun ji da dora ko din da ngana
0: na'am
3: amma harun ko tin ba sana har ko da yake din da ngana
0: dere
3: ongari na sai ma kura dai kamu dai su su tana da zuwa su jin da fanga na
0: ari ne yayi janu a washe maro wani su mona ro ya duya a wala gole
3: da shi da shi ma shi ma sawan dio na karo gaye nan dia ga
0: ngela dai ala bana su da
3: ma ka su da kana kana da dia
0: ngela ala dai wokto
3: a da wuri a gun ni na riga kuma ni lewa kulai da kin dawo zuwa da haro shi da daga
0: ngela
3: a da zauro shi ma har an da kwai direba ta da direba na kare
0: sama direba darasan ayya di on the valley na kala da jikirin to kawo doni bodun to da go ko ne do lenye kala hawara da kirnye shi ya do

0: Ba, aisa kusuro ka wa adian li, moto litareri nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yar tayi na nguro ndero fulangzi?
0: Aisha kaswa pita yar tayi du.
1: Kwa sa pita yar tayi, adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kaswa pita yar tayi du kam lorjin na?
2: Feroin, tau du maro kam lorjin kla loktuye nishare tiya.
0: Mama kaswa pita yar tayi adu warizu na di.
2: Feroin? Auritiya sa tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla Allah
0: ba ai so di walla din
1: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kla klan tulka ji sakata kanza kumbun dia shawar beta kada fiskai ya shawar tulka kuru ade ma korkor dia kada baro rotin Lokuru ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kalliyan kawri adi darason nandiro sudu
3: darason gila zauron gaidema Kerana tu tamangna cheskey no tuan dia MBG. Kerana tu kau doni first kau doni darasan ni ade awo modu doni si wacure ma ade nandiro wayan dosa gozo kodinro tanya tu seminit cerita lain sharo.

0: amma futuro
1: kama sai an under national development sai sama su ya mutsa kan
0: jiya yo yo awodo natural futu durin garo chida sadin lardi dia yesen turi da sana karaga inda na Allah kuma ro kan de ma notice commission ma kuma ai ma are lenin solar ma forma ma nangal dai suru ya sadin bariya hari na karo manarin ma futu isa musai gulzuna ide mana jire she de ba buroza ilmu dan amsoda Allah zan ya jiri na amsoda yayi awode awozan dia yayi aw go
1: kuma waya suna ya kana kuma cira doni shi notice ma Niger Delta development no ardiya taw ka o notice dia ro
0: amaro gulle notice kuma shi Niger Delta ma durin zallar dia yayi so ne sa na krazai ande nan solan goyya kuma ro bana shi ware kullum ma na jin ya ku tungulle lan kakkari roza zuzana kakkari zuzana sayro sola sare madab karana kawai bijila na laula wazo ya tamfalla wai ma ko zo ya wazo kunguna naira trillion kada sayro sarin kawai am kande ne futu kala furum zado ile za shim kaza sayro a ungai jogul zain bau sayido raksa sayan na zain da kawai a washi ma dole za a wanza gana saboya na fsan ginan zuri eldado ko notice kalanzu zambe ci za kalanzu da za go kunguna are grand gomna ma dunon kozana de futu gomna ro grand sadin are ero de sayro granda sayro allocation sadin sayro mu kozaro
1: ta kamar allocation da na kozana nara dile mi pido ne zero do to
0: are amma futu do chasanin de futu ron zairo chasanin futu do andero paida jin no gi chasanin na karo dole amdela shim kaza ci za ne za a woshi ma da fano yana go samiyan lukowun ngawaye ban Niger Delta sori am garo faida don sanna so kwalta so pizan lai so so turin a wo kira tullata gaba daya hatta ai so sanin an dai kuma ai sanin ku sa an zanda go yi sanar
1: ai mana dual fita ya man malan sai ya suro somdana gada a alama jiri kotoro so jiri layala falla india so jiri litari so kada a wodo ni alama nur kun la tarki gultana ma kangale gultana ma iso sasana suro projen da sama komdana sai shima
0: komza sai na ngoya amma sai cidin ruye ya dole sai ya zazanye a wa zuna kakkare da rone ba poi kere shi dugi mana do am da kirashin zaci zale za sai roshi murta an jire ne shi ma ba lai gaji mai du shi ma jire zo kire ki yana me ya kawo shi ma wallahi kalan zaro kalan sai sai wanci ne
1: aja fa da angala kana nuras kan yana doctor magon faras kam da botron yayi andro kauli ma haturo kala maudo shi ma den go kamla e fal assalamu alaikum wa alaikum salam
2: wa alaikum salam da
1: ku kiyaye sai dai
2: assalamu
1: alhamdulillah dan dufan dai dan ajin
2: ade ma mun rabul ali kula ma gro ko rela
1: kula hono rabul shi kan shirin ta magana dan ma duwa dan gamaro
2: ah mudu fa na waya na kana ita mai mun dan ma ron da ku kin
1: yawa
2: mun ma wasu kina da kuma haro ministry of naija dan tare duri zaro kida ya sai kurman dar da ya ro zuwa da zakara zai amma kan da yaren guso biya sola zalla ne da bakai yo awa faida kadan dai zo langlangla dai ka kuma kula da kazai zo langlangla ka kaza durigar su da su mama za sai a arishi ma awo done zero awla sai na ran gulle amma so ade awo sai na mariyon duma kisse ne awa numa dan wani lafiya ne kuma waro na sha la tibira da duma yo da su da jin ma numa kisse ne sam na gare suna woron gai sarin amma da game na faida take zin da yayi kungo lokacin da ngo ba tana ta mana sa dio kama dio dio sarin no ya ta tawar ma kuma wara zo sai am kuran dire to dai ka zo sai ro mo yima zo langlangla da jiro kaza
1: ngala ngala ha do ne ya karanta na ta magana suro faras kama den ne ras kun ya to ma gonum faras kam da botro ne ya andro kauli ma haturo suro faras kam shi ma den go kam la ya gede assalamu alaikum wa alaikum salam
2: alaikum
1: ndawa tikliwa de fantina
2: wa
1: tire nya fa yen
2: tina nandi mo konto ganje wanu mara
1: ngela konto anda gama to ngana faris kamala
2: alhamdulillah no toro ngana apa yen
1: mtuwa
2: what is development commissionary awa awa na re kapo toro amso no ai

0: Yo ne la dana
1: a la dana bohol
0: a ci ran da nan do gum zona
1: na a gum sana dio
0: gala abiyo ke jin da fanu yere
1: bohol di ga dauro jin je ba sura e mo zona
0: jin zuba ba da jiri
1: sona au a sona da sana
0: yo gana jiri yo zu kambai
1: a kambai
0: gala nya nya fars kamar da jikarin tana
1: fata da sai ma zuwa kama ndoko kama tema suwa ya tafo ta san tai goda abara
0: ga wuro ne shi a kadi do ne jiri kakalo cin bai bai tana na ra
1: a
0: gala da ala waktu da ikuru
1: are are a
0: gala babala ma modu gana lokto magon wanda abo toro ni ras kunya na kuro nyai andro kawde ma ha ma ngo kam gede assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam ara wallahi da mai duka ne
0: dawa tuka liya de
1: barka alhamdulillah sai shi gaba na ji kai mai kare fure lada
0: ma ngela zo ro ba shi gaba waje ka
1: shiru karo ku duro ya lagiri lerde
0: ngai
1: ku duro ki da ruya de
0: ruya
1: ruya de kida ro kida ka aza ga isa din kida kansula chairman na resa ko zi noti di wala ne commission ne jeru martini ya tus
0: kira da
1: awa garu sai mara ngana da maudu ro gono chudo
0: yo
1: nguro vice president nguro ndiye kama ni mere korongoso na sebuke wara ngana re nda kai ni mere korongoso kina bala yego endere kina no school in bowl notice the development commission this gawo gawo kura ama martine nguro vice president wali no bowl la no ya bowl klu tudi awo ci da randin kuna ra ishina ci randiya gutu ci da za no tuna kam soro sola sola la jio le gon ko ka karwa isha karwa zuzu ko jin ci da ba ganya na la kura garno ya talashi lan ci da so dai an de kuma zaurin so aula so hadis zaurin bawo ci da so dai kare so kam la ma so aula so kamya mushin man so tulo kam so rin ba ai wai dan ai da zubawo putu kuma bawo ga yandiyaran kawai kotuna ne kudana dai a waci da za ka yi shi waci da ko zama ka je kun muna ro na ro a waci shi na a waro shi sauro putu ya la gidi na karu a wada ko tuna da re tun man tira tirin bawo a waye karu kutan gidi tada ka ande tada ne shi ma tada borno shi ma kaza da na dio wallahi ta kwa jiri doin andiro gai a wuro wallona karon da kutu jimba tada kaande putu ya la gidi na de kur head quarter borron kara kreende ara kre head quarter borron kara
0: gai
1: kuma na roye shi na ware asalin no kira uga na gana kira da sa dia sarada amma sai kura de karwa da sana kira so da sa dimba ai nan kara fu yo nan kara ya aja ka abde ya borno ya re putu nan kara sa dia asalin no ko za hu jimba gairo kam din narin zubja dai kur ala koreanyan wi aw babu are andero kawro na rutinare kuna kina tukson am de ba shari ma kuna rin kaza da dana de turma uza rasata ayi di gurna kirtro chiku tala burno ai kidar fonda
0: ngara
1: na kidar kura kiri burno lan diu am to burno da fuwono aw ya lagiri du fuwono ba
0: lo tener andro mo kasin gairma gela zoro niras kinyana ti ai basu ga lokto magon pars kam dor turo nya andro kawli ma turo da jikran to bo to alan dior wa mane da krab danya alan derem doni pars kam doni wa ture ma koido ko cheta mangana pars kam shimalan il musu wa gonor to man dia mbiji kuma a gogonda rason ne satulur kalkal loktar kalkalin da ne hawara kire satulur da ci hadiza dawo ten karinturo
2: assalamu alaikum harami karintu so tusro qur'ani ma so andi akarinturo hawara da rason ne broselekin kala hawrai da gwangi fano amdiyoye anas kun zafirta na saumaran jefritinan kri jigawailan minista dunin zrifoi lar nigeria adiyam rada habsuna klangawar lar nigeria ma adina rufun futu askrasu ada allamtin nin sandia allamtien gwamnati kriye Borno yana shadun idan baro ce adan fata lasu wurin

0: gari makin zana bai tawada ngoi fu are samman ngoi makin sanna shiti garare aruma kawgile kura depute aro lezana are gabada makin sanna plan bieni ala sita plan kalanga ina har le aro gartoro lezana are gabada makin sanna saurun na sign board sanna wannan tuma na ringar sare sai gwamnati a hurumin charo buran mana zana makin zana sai indi biskai burana ara na ariyan sai india embe
1: le shawari lambe wa sendiye gumzai nama walta ba koi guljin din
0: tunda na da gwamnati sana do amsar fanzan isana na da kun nan da sorotin isa sai a soro sakin gwamnati da isa gaggawar na da diriji soro a wanzala garre la ya na da bari soro ko kwatan zala ya ko a wanzala biya shi ma wangala jin din nozo isa na da gargana zuna ma kala gar gwamnati da taksa tala ya gargana zin bawo amso dai asusan a da na da gwamnati so kalan zin be kwalzi na da nozo na ro tawattu na ro wallo na ma isa duma asar sirin bawo du isa akai lan do sirai asar da shi ma kalan zoro garzo
1: 13 ma surukan ta September adin gawana kilci da ran birniya bladiya fasal timak rebornaya tidaran bojis ya garra su a wurzana an guro muna blayer royen
2: ngla harami krintu su Allah dare hauran da lokta adido kishi amma ya kaukurin samge cinno kula haurai da gonge fano sura haurai da fano a klaso maranje fritinan kishana dewe anaskun za fritinan kre jigawailan ade makro fano a kla minista don zinfo ilar Nigeria ade murada hafsuna kla gaurlar Nigeria ma ade allam tufutu askara su ade allam tinyen Rida jiran muhawara fano a kla gwamnati kre Borno ade garala na shado ne don baroti ade urizinain Gla harami kruntu sosusu engineer doing kwenye hapsina mawana ndia selok tunde fuye. Fajarawo.

0: galazoro kutum gulle karantu faras kam do kutum gulle yaade diol way manay dana ndiro furumzu kurade man ndiro rakta cha nande nando dawa zon bonu ya nande kutu adoni nando soda wuzna da jamindo soda wuzna da kurade ma korkor ndo soda wuzna da nande suro faras kam shima de bentro ngawdoni am indi yak dioma kutun za ben zanan taji ande krenye suron falla mo duro gonya ande samason zande turo kurade ma lamor doni shi aw mo dudo gonya na maado sulhu amaturo karantu ada shima pernoram doni shi faras kam do kutum gulle de ganda zinaw soko doni daji a maudu kam pale da gotro wolon ma da jinda ande samason banaye maudu shima da hapturo nyai wone mare kam do gotino wolon ma faras kam shima da watu wora soson tedin fato dara san alan de tedin sta hatta goto imzuma ku yero churo alan da nyai wone mare kala hono kam da gotin diol wa mana doni faras kam shima da won brutum nen tie kutu ando sabo en noy ma sandima subur osko fal diolar fal osko fal diyo arasko sabur awbi sabur lar sabur fal u diyo indi sabur lar arasko diyo 081-49-18-1460 awbi 090-15-42-09-64 da boni mi atare rosro fas kam dero ruptimin kurentu uma kala kuris doni fas kam shima da taga diyan nap katama alhaji gaji medu na doni diol waya manay gultina maada purum gata bonu ya paras kum chumaro rupturo kurade manandi kutu ando so abayen turo ngo kamla
1: salam
0: wa alaikum salam dawat kelia
1: kelia
0: sere den tufande do manajin
1: baba gana ngoro musailan
0: baba gana do ngoro musare baba gana uche kin shoro paras kum kutu ngulle pato ndara sunero na
1: na ake ngala anja lein jari zoro ba ti kwanta muradatna
0: abi sita do ne
1: na jorenji
0: bojin yonji bojin
1: are kayra
0: gure awe ba jololo e ba
1: pare
0: ngoro no musade
1: aye
0: gala nya nya faras kamala karantino to andi ambeji
1: wallare furu
0: na
1: kuti wallare furu lotu awre kuji ja fule da life yaru lei dange doro payan baga
0: yo tartibin de kara
1: okay ta andero tsuferu ma andero kuji payan
0: tartib cira de rankara de se kanade kala doro baba gana loktu magonum faras kam da botoro kurade ma nya loktu magonum faras kam ko tungul da botoro gokoro kam la gade ay assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda watu kelewa
1: ala gaje mai tanda watu kelewa sai
0: alhamdulillah
1: ngala umar habi pokoro gambore o jil tarapare lo kete
0: ngala do maro mar habi uche ke shoro pas kam kut mugulero
1: ngala a kut ndia le toro a kuma awan dia dia der nam player wa zikina le kantana ala ngala do kantana de a ta kauda are awdo ne kuma kuma bel toro a andia zikina wone a toro na mace dro ga ne kauda de dana katini ne amma kantana le kuma de namace ne malanya za ta ga tai
0: gera wala no ranamu shere gana awozu tusu
1: namu shere idan la biya faya kere suna suna dero nongi diska are harwa kan motero kantana da giyar ne so ro so da ga sana harwa kan motero
0: ari nya godale da yer ndiye suna da
1: wallahi ya wa wa kan mun da kono ya da ku mu wanjir ma kama ka nga wai karatta la ndei akuma wanjiye su tuna ngai a sai bote fa ta ta furna ko kusten sana yau kuma ko tsarin amma ko haya da sanje soro ici yayin da share wati gannati ya mu wajin ma ka ga ci a wasa ba sai na ci inda kana ci a kokari su ci roman na taro ne kuma hawaran ban na mu ce something ne santana alama ku zuma yaje kuma kin taro ne da yana Allah yayin da ya mu wajin ma ci da ya kam so doro da yana mu ce fasa fasa da sadin wada ai mo wajin ma fasa fasa da kam so don ciya ra sai wa na mu ce kuma ra kam fal wajin ma ra duwin duwindi kam ya kusa jiyo so uso boder ma ra kire du ya kusa ngai du a kusa amande mo wajin na da ciya na fadar sa don ciya so wanda wale a wala asoro din gana a dire ba so ti
0: ngala
1: ngala Allah da ba sana ngala ta kala
0: kala ngala ami rabbi Umar Habib ngoro gambore lo lokto ma gon paras kam da botoro nyoro askarnya na ngokor kam ga dai
2: Assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya
2: Assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya nya fayende ayya nyida ndi afanu bayande nya fayende cha botum assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: dawa tukela
3: ngonaze ala holo
0: alhamdulillah ala kanjo
3: ala ala kanaze ndanji
0: alhamdulillah baksena dia
3: modo albar malayen shaurinos
0: ngela modo albar rongoro shaurinos ushe kan shoro paskam kutungule fatu ndara sonero
3: oye kutunya ndu ya futu umur habibe kunzina de zoro kantana do go obazana matine awonda fusuria zoro ngurunguro son matine fusa
0: kuru
3: futu umur habibe futu umur habibe kunzina de biskar ma nar go kuma li tare gana na sha kuma joshin na kuma garam shoriya ka o pada o namshe kada sona mutun lapse marne putu kuma ku breven kaulu se sen kuma fu patu patu da bayan sana marne nam adul sar marne foto son marne sok marne wonen ga osur la sadi marne nam adul sar putu zuna kuma putu kuna ran du so so nin patu zuna ku putu am du putu no yelan kam a doctor roya kam du yelan ku ya ga india ke ya foto yo so so putu no so na mar namshe risuli namshe gana dai million dio masana sana patu so samma sani babu dede madal sari masne
0: gala do
3: no mo habi guna de no fat fatu son sari masne madal sari
0: ala ni akrin tan rawal gala ni ras kan na modu lokto magon on paris kam da botro nyae kutuma bayen tro ngokur kam gede
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kliya
4: ya
0: alhamdulillah du fande do manajin
4: bala
0: masabra bala masado ni bala wono ya gulum
4: nanero gumnache bhai ma bohol le tira jin bhai na ke ken ho jaye nanero bana se dikhe dikhe palta hai pe sat
0: a bi gulum
4: bohol le
0: naam
4: na ke ken ho jaye tira jin ma de ander to san samnache
0: da awaro chairman to awso ba kansela do
4: chairman to awso isa ai ma se di ander kuma ningriya ko no hala je ure ni
0: tero guluwa do ra
4: a pere van perwan bai gairin
0: nero
4: konne ne hai re diro aki ma hidi ko pa gana sara nero
0: ngala nya karanta na tuman dia nya bula ma sa da ji kur ala wokto
4: nero ko di tiru marta na bo palle ke de
0: ngala ala nya karanta na wolta faras kamala nero asko nya nya ilo kuma gon faras kam da bu tro kuro kutuma bayen tro ngo kur kam gare assalamu alaikum
5: wa alaikum salam da atkelewa
0: da atkelewa sai dai
5: barka
0: alhamdulillah du fata ndo manajin
5: ya bintu ngura bai dam gare
0: ya bintu ndo ngura goyen dam gare ya bintu wuce kan shoro press kram kotum gulle fata ndara sonero
5: na le o se uru kutinga re
0: na
5: na bla blin bla bare yaar gumna tare ka an na walzu tam gare ra kuda ran retin do kala su uzna zauro ra ina re
0: a bisitana da
5: na lambe ina na do biya kiri amma to suna do gona te ko zuna re am do ai masiri nan da kwa yayi
0: bala bode na
5: a bala bode nan bala bode ran ka wanga wai ba ne ba shi ga bai mana mana jin do biya kwa ai mana re ti di
0: yo na da isa ne a sapsa a wai gwamnati na surana zu
5: a sabu sarana sabab bla samala la bana de gyaro kuma ro bi anan du saka karin duro du san du soro du na kuna ro kwae ai masiri
0: yo kwae ne ai sa daldan san ro kwae daldan
5: a
0: ngela ar kutumo nye
5: a ar kutin
0: ngela ala karantana ro wolda daji kur ala waktu ya bintu
5: amin kutin kanin ni mere nguran de gwe dam gare ala ko nu ba wallahi ba awai isa mun sai manajin ke kwae palma konru isa bandi an yare ta kuma da bana tana su sunare
0: gala shi ala faras kam ala karantana da walda daje
5: amin ara da amin gala kwalwa
0: amin ara ala daje waktu nuras kan yana lokto ma kun faras kam da botro daji hada mi kun tuso kaudoni botun so da kura de ma faras kam do kutungule ada goye kunye awle ni ishe mawduwa kranye gonyen do dalenye fule ada kranye shero

0: gila zoro tamangana krentu fule ade kanairo kurno za ko nyana tamandia beji wona justi first kam doni kutungule da krenya nakara nadu ni first kam kutungule ade sana da buro awali alan diro wa mana da farumzo nan di falfalle u au arake ma bonu nan di kutu anu so abayentina daji kama sana do ishe na malan ande namnyen sasarnya sron mawdua kunya daji krentu ande samason kala mawdu shima den zande turo wona justi mawdu shima da gotro wolono ma daji kutu kamgo de yuko ba nda wone mare ni bon wolono ma kala mawdu do gonya ma den andero kawliya haturo krentu suro paras kam shima den krenya aw mawdu do gonya ma de shima kala shi lamar doni shi kantanar suro bulain nguzene malan klan kuturo abib suron beno hatia rai suro gaudo ni shi lamar kantana ar gultanar ganairo suro bulan nguzena son shi kantana ar gronso shi awa kada kwasaima jamiro proxy nakara gele nda amaro ne rakata suyai nda wane mare sandi ay hal klan zairo bana doni gultina alama jeni na mshin gultina dia diyo wa kurade ma nasha doni shi gomnati gultina din yayi nda kundon de laroni sa andure se dima lama doni shi kantana da kaltura kurade ma shi awo doni kusin awo ngulo pisa na mara yu zema kurune pirutie dia diyo wa kurade ma kumaro shi futu india kumaya boza shi karapkaye nasha doni shi na mshin ada samte tano so karapka doni shiro malaria consortium guzema de shi nyanzu doni shi na musho doni falfalle alama milen uwe au milen uwe maklaya shi samjin sana mada nda kuru jemiya se ya halklandar apiso zaru bana bana ta indika tenzen nda ndia bonima kala maudu shima de anda nyaza nituro diol wa mana de shima sabur usku fal diol lar fal usku fal diol arazka sabur awi sabur lar sabur fal u diow indi sabur lar arasku diow ko kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wa takliya
1: ya assalamu alaikum kon to kon to anne
0: kon gela kon to ngai
1: gela kan tana
0: are
1: yo ne kan tana ale kuma da ada krijina da wannan amma an ga kashi wa kullun da an wo klai mana ina da kananzi ina namshan boyin da sa ga fito kuma aro na chen boyin
0: gai
1: duma yoro turun ka tana shi fa kuma kamla abi kan ke shama ke fa kana da ya dukina sala iro lu min bu na tande ina ha tande rin bu ya sala ru gombu aka mu ma bi duma ande kure no ina an kura ande mai ru tsari tsaya wallahi nam she tuza ni sama ga obo no sai ande ku ri tiyan ko duwa jiya ko lo ko sai ne ya sa fal gune so do fa to ga obo ne aka tana ya ne ya tudin ba
0: yo ar sai na kara am jamin na kara
1: one health organization de apima kurun tantana ne nam she ko na ba wona ado karab kan ne lewa jina ya so do mai laro mana wano
0: african da dinga
1: mai kan adin a wasu lugu jina kurun ni ma fita anyiro wai kan tana ba su ma kawai the most easier and the better tata kawai nam shero ga yau
0: ar shawaru am mai min kuma
1: adin a wani hin ne gudu nawo to am so mo so go sai ma go misal gwamnati da kurun kutiye da churo kurun no ma so dia ne za am sai awuru mu ko zan mai nji tuskaza isa ne ro ka san fudo ne dai
0: ala sasada ai
1: ari ni awole jindo ha ulu awon ya jamana ala sasada ni ala de sasana ya lain gai gono lain gai wonde gono iri ala de ba lain de yerduna halde ya sayo gule halde ya sayo jire ba amande zalumta da wanyo kolle ala de abi sofer zuna sasana biya an ne ma lain de kolle lain de wolje kawai ala ba ai su sasana lain sam afirata kaman da yake duna adi jawwa kalewan nan mu dai kantana nduma da kurun kantana ya tilina ba am kura tamla kura fon da kiyai mai ruso sami ogune so dan chakam so na fatan du toro toro fan dai ayin da so fut kata
0: gala
1: onye majalisin tususo dulindo chiskuno mairu salitia kawai yanda su ina mchenda tuzaya gasabota adi kawai wao shauri wa msa wikini wamati ya kantana ndio ayin samamu njumba
0: gala nye kano kumtena nyuras kinyena loktuma gwenu mparuska mda votro kurwade ma shauri ya jemiro kinjoro tumangana jemiro doktora nya karanzanaro konto gwenge wane ngokuru kamgo dea assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tukile
1: dawa tukile wa dalenda tira ala za dasli
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: akura kiri kimelo na mama na mi goro wa dalibu ndia nyabo
0: ngala ba kura ushe kinshoro
1: ale ushe fara skuran ku tungule kuru mo ru gotna
0: are
1: ah haya mara kon te be se dina ande kuru gonna tiro kuru tai ba lo ngoro ti
0: yawa
1: a wutu ku dina ne aptima na mo shoro ga kuru kantana ta na ba abunante mai da sasa hausan anelli sana maru yan kaula an gawo talan niya isana forum so ko sai ganangal wora waljin
0: gai
1: are son ai zika safan jiyar ku san ruwa yan bar lillahi wa zai da ya kulla kantana sai an da su ta kanne sai an da kenan ma sa rana sai mai yan dai hakkin da ya kilan zan beji dan gaibi Allah ya san da ka da lafiyina are andana cikin za waje amma kantana da ala su din nayi sau zinde yayi a wajin ya hulutin nan
0: ya
1: wajin ma rufe wajin ma sai ba dole sai ku tunda hakke mana
0: gala
1: a andi nan ya lamun la matto sun da wace suke yin kuruna ka da ba ko su so a annan mu shiro ga wasa sana ba amma gwamnati mai da andi da kurun da fu su ar maran da yau
0: gala a da kuma maran da kurare ma ar burundo
1: ar ma burundo yau ala fanda
0: gala gala zorba kura loktuma gonon paraskam da botro nyai kauli mahaturo suru paraskam shimaden ngokur kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am dufande
2: ngara ala gaje mai don marabi ngora gambore da
0: dalla zauro marabi
2: ayo amma kuro a biskar maro angai mosquito coil jirin gai konnon tuskin na ar moto falle sosai rukuna ja
0: yo kirtin zuno tin aw ngai gultin bana mare
2: ayo a wasu kana da kamaran mosquito coil ar noto masai gulzana yaje shi sha wasu ne mai biya a wale cin na son gai laule so zakai mai sana shirya ga na kantana da yokcin amma kurku kan ba wasu biya kutu biya noto masai kama kutu gulzana yaje tsoro na machine ga ambuna da shima awo ne a gayarin tau
0: shima awo lo
2: ayo kuruna mu sho sai namuru mai taira tushin kuma kuma rusa an dai da safin difa kamar da yin na mu sha falsa ka daro tusani ya amma da ku ande kuma mai biya na mu sha da juriya kallo a wani su suttu bannatin ciski yamba mun ji no lo na ma na mu sha ya kala kalan tulliyo kuruna mu sha ya ro ciski yau ko mai ruwa da sarita mun ji ma na mu sha biya tuya a duli so riga sa suron ba za kuma na fundamental da sa ya kije wawuwa ngai ya sha kaudo a san gai balbalin gai a wata na mu sha ba gai bo ta ya da malaria rumen kokur kanje ka ande ya rikamin je yi sha kamala ya jin da suka da tara da mai rosarita na mashara tukumun jin nan yi kuraje na mashara duwan gai otuko akon de konte guzuna ya alama la tukuru ya langon min yin makka wata min haulan basar tin haulan yan dunun chokoi dai safal so rabbi ro da ne da suka da tin gai na mashan bonye kurna mashari samtia kamla ndi su ya koso ne kamla so ndi ma kaman zurci wari haulan yi tulon mira ko ya rafa so ladimi nan adal biati galala andero da class din cin
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala zoro yaras kun yana chaide wattum paraskam da botoro kuru ade ma rapturo ni wattum chaide kawli ma bayan turo ngo kam gare assalamu alaikum
3: alaikum
0: assalam kaiwo jeta tsaliya kiliya sale da nam
3: alhamdulillah umar alhaji umar manen
0: gala zoro gala umar alhaji umar wace kan shar paraskam alo
3: kawli kuru sai sama faina
0: gai
3: a cikin masu da wuta gultuna ne dai biya masu yawo kantana ne
0: kurun
3: da awul da tun maga amna mutun bune dai yawo sanna ba kurun ni biya giri ku buci na wala kurman giri na tan dure ya da dure ko da sau gana su dai amna mutse da awa sai ku buci kai na wala na karun na su ka karfin na karo kau gana sai hangal gana na mutse da karfin la amir wal na dudu tun ne awu ya kai da shi
0: gai
3: a dai u ka modu gotna do yana ka kuti na ko zoro iskara
0: na yo pernor ba umar gulena kama nyei kama waja kur kam gadi ashe ko da maradin dai kana da al-jitiya wane mare fars kama da wa wato warson tirin ne son
3: ngi ade
0: ya ngira ñoro ste ñena atte lokko amin rabbi amin rabbi lokto magono parce que am da bo trois te ñoro ste ñena Umar Alhaji Umar don ngoro za zre ngo kam la gade assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam da wa te ya radio da sa
0: kriya sa dede
4: alhamdulillah bakura fa ya service lokto ala nya bo
0: ngela bakura o she kan sharo parce que madro ta magana nda ga maro
4: gakna kake da shori shi na mashiri loktu tucin na wajja da ten putu loktu mairu kalkal ngao salitinayin kuruman kawo na mashiri tucin no kurun kantana ya wasa kantana da so luna lando na mashiri tutu nga iginya loktu tunimin lang kantana da so kilim tuni pinya kime du kuruman loktu doi na mashiri tucin na wani hapti gana la suro hao tu dan haptia chide amen shi durie shingan hapsaya kantana rasi gaini
0: gai
4: da gana la suro hao tu na mshari gana chiriro bozu
0: gai
4: ken jeo me kuruman aodoin kantana suro na mshero sudindu wai amso jei chizala cholo zea isa bozen ma wone toja gasai ma kantana da haskeda za shima na mshero garo brojin ya kamu na mshiro gaina waya enkal toje enkal chejado ga gaibinya haskeriza kantana re gain na mshiro kame gaina dai toje chejaga lewanchino
0: ngala doro nyurasku nyana atia shauri mu wane mara kirintu gada ya kirinzana do nyurasku nyana bakura do paya sabiz kotase ngokuro kam gada ya assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bala gaji mai do ala kawun jof
0: amin rabbi da wata kliya din
5: da wa sile umma zan na gube kan kumare ba
0: kada da wuri ba zan na wuce kan shoro balwal adro
5: are kila lamar kila kantana yango
0: are
5: har zaura ngala har zaman je lokun je kantana na mushe de a wukurun zu ta ko zuna ba kuzuma ala so part of part of samma samze na mushe de million sauro je de ta fara million yara sai an dai amburne san mato wajin Allah ta lewa sulailan da yanzu ya so
0: amin ya rabbi
5: kutu ma ilmu ma ba kura faya ta kike guduna dai a wannan guduna kai da zar kallo gayyo Allah ta bara kutu da ma dai kan tana da za da yin so kurma kutu yi mina kameru war fita so dire da mi sunan gayyo a wato san ma gayyo da are da ki na kurman fata fata da haya jiri kuma na don kuma amguro wala na da iko na amguwa da rada india kai sai kan fallen da are to so din kan da ala kalewa sai da iko andiya na mutun zai so andiya da rinda mila san ga da bara ala ko yau
0: da
5: are ce sai kama war su na so ala sha bara dan gote en kal gumnati en kal non organization en kal dan iya kam na mashar su na so ala sha bara kuma yin ga yayi rangama ma yusa da ne a wani india ka ko ni mutu ala janguro ya boyena ambra ma buru en dai kan mu kon aware dai kwa fura so kin ga lai am duna gana ina am lajiri hanga da mu zuna kaman da so kom dai na san maso dai sai yaron na mushe sai ya sai dai kile wanki no lai da am go
0: ngela am ya rabbi ngela
5: to san maso ran da ba shi da wali wa ngana ni kila ba uraro li ngana ala bara
0: ngela am ya rabbi askin ni nan dero am ya rabbi ngela doro bazan na doni bazan na go biyo ngoro bypass e lokto magon pass kam da botro lokku de gana dana ngo kam la fal minti fallo go nya woni assalamu alaikum
6: wa
0: alaikum are ndawata kliya ndu fande ndu manajin
6: madu muradu bay
0: madu ay golen ngolok ni de gna dana e ni ga babron
6: madu kala kan tay manai
0: are a
6: jira ke kandana goro ba ki program mai gura ni kandana na ga da ne ka kala ga da tan
0: dire ngela modo
6: na jiri kwanta a yana na ga gura ni jira la kamna jiri ko la angana la jiri gura ya so gura ane ni sanga zoro ba sanga no la zoro da ga kamna ji
0: dire maru nalan botom da ronin so wando lokti am ko hasen kanadi ala dimne da jikrantu alandrem doni first come doni ko tongule ko edo kashe

0: ya kumbia arsro kasuwaen zoro zuwani.
1: Ngala jamine kerente ndarasone abiyoso tomotrom za hawar allan kido ya hawar ndiare kerin. Kawakarin samgini ndia kolino kala za angone ndiro takakefano. Lard Nigeria lan sidi ne do che lan kreno jiga welan jemi dio karanga ide bla rozen in adama ranza filita ne skin zero walzana na chakan jemi le lan lard Emirate Arab Uniya de da jiba na kan jemi ala mana kriya kumbiye ton do yak karanga ide lard chat dro bana ro arifi zona lard Nigeria na mura kreno in tawai ade da ji somno shore sanna kala jemi re muskon ban miya do za hazana so da jilin da ji daw jemi ro sendian zo ko dro badiaram zun gono andia tomotro mogna wade sam masker ngana ne ndia ko nyalokto genen fanin alay kun gulja onde ke ngasene ndia gozin rodaji fraskra mandara son ne fuye swada tamtamaro gayo klewan tusuno
2: hawara pori tsade are Umar Muhammad yana nan diro krazu.

0: Inuma yeru salen nana
1: yeru ye gurte ni dikamaro yeru kayu ko
0: yo
1: o da yawri na korunan korus nana
0: jira
1: mara yer je ngare ai urima jamma ye du je wonona
0: ngai ma gulzu ngala dai to mangana kasu bi ai
1: wala kira
0: ga a miere kondon da sa sa no dai wone war ai yeru je ai shi lamar do kasu yar gana pandi me ai barad ku me barajin foto gulu ma yanga irma daji sone harami kunto saudon doctor and the squad so in daji go kamla fal wone mare doctor de ro ga imba ma sha gonya daji fraskam da doctor assalamu alaikum
1: warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ara gaje mai do a shi kuma karkara don ne kuma shi kan banke ce gurguna karkara kurti yona da naira miya suna da
0: takarai
1: ya amma ka sun da gambo ne kurti riyar din shi wanda kuma shariyar won kai suna da dai shiru a waje da
0: ka tsu gairi magul da ya wani da ta sayar wajin
1: yawa ta sa tuwa da yar hu ta sa da amma shaka dai ma yar din shi won karkara dai
0: kurti
1: yare kura ta yare dufal takarai dai
0: gala
1: yawa ne da tafa so ma shi ma yaruwa kalkallo amma shaka ne ma yarje shi karkarai da
0: gala doro ni ras kan yana umar abi wurtum garo da ji karanto alan diwal wa mana da kripta nya kurwa landar dam doni first come do taman kala kasuwe ko do kaja.

أذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط.

0: en beji a won pinma no turo en beji isum hazung nimin arin sa anda woro kai sa mi mar
1: amma pinmina bu soro pinmina
0: ba huro pinba bu huro fitaw ba
1: yo
0: biateri
1: pinza
0: a bula a zangare din bula lata arin cidar karirin be yarin ngalla dirin kullum arin biya bula kura lata biateri pinmin terin pinmin terin pinmin nek ciro isha da allan a wani ngalla klarun gai ferimia da ai woltim a wala ga da ferim leda yanga a wani ferimia da krip klarin kadin am zungin am kullum na kullum
1: a wala ma leda ya yawo
0: a leda kuma jiri no ata kuma ji leda kure ruwa rulare a kuma jiri kuma gudun hira sarin am a wala ma sanari yo kure leda ruwa kan position pelatin bula ruwari klarin ferimia am zungin kullum a fi ma nyiro lejin ba san da wala ne kam kure yarin diri pitina waje masoro amsoro bulan gulte ma beyi a ai masidin ba yo ga arim de ga arga nanuma ari cidin awam ga nanuma burai ma de shembe buradi ngai ngalla do ngai to na diri suwari so to alam jim ku ye de amma kurat na ci semin wujina kan burano zin rollo ma da allah she awonimia she har sidin be awam be clan zakti yawa she ga buraro pim pim pim ne kirp kirp kirp awonim jirin bin koya yayin jin bude gana daidai gonin clan zangin a tap gana nimi arin arim so masar so a wala so san ma leono amma
1: ya shi buradi she fasal ne she alama ngalla so din nadiri
0: ngalla na she dirin ngalla ma biyan jin ku yengo shi ku yeno ma na yengo shi ku ye sadin ade do ne amma shi kura bra ngalla sadin su lan so ya dai semi hujin kila kaska kaska somo somo dimia kila ngani mi somo somo dio jili bi anji munaza anu ngani mi kaska dengalim dengalima burar kila ngani mi burar kila ngani mi da kudum am sabsa nindi tara wa kam ya ka gonu kila dam am ngani mi da shi ke nam rori titin manim titin nur mana
1: ah no sai gondi mi
0: a on kila ji mendra zaidi ka jim done shi ma kila titi kila ji mendra shilan
1: yo
0: a jirim jim koya kuma buladi jiri kuma zaman ne jiri wato hotel la zo na na tusiyar serina wala sori yo shi ma titi lamboze titi kamnin a wani miya da gonu kula zakkum tap a wani gani miya ai mai lejin ba ari sandawo yaro lejin ari arimso a wala so ko san mai lejin
1: shi mare leda wa
0: a leda ba shi buladi
1: yo dan jila ijao tama balan
0: ai ma semi titi jim jim manji en gayim ba jim an jim bradi ara titi man jim ji gayim ba ya
1: ji gayim ba
0: yo yetimia ai ma ba ai ma sidi ma ba leda so ai ma ba a den kurma har ma sama bana to titi har kam go se no gayi titi har kuma ndranim pato zamanin dimia shan to sunimin amuz pit ai man sidin ba yo awan kana karo am soruna ni tumano zanyi ara ne sama kunye prisona kuna bulada so bana karo cha bulada zambia kamile ja sama jeddi le monte so aro excursion gom sero plemin ngo ar zaman ar brajuri ganatin so ar ngai hoto ar ganatin so an sama cha diya rayana amma sama da prisona yo zaman ne isimiya
1: yo kuma ya goyi awad sama si braj gulluma da shi kuma bulaye gulluma da ndasu ma kana melejin ba
0: ndasu ma anjo o kalirin pimin gulmuna ya cidiye mari
1: cidiye madade yo jar mare shi ya samina ko
0: ashe samina ai ma sidin ba la kam la ngai buya zuzuri bojiri bri zana are
1: buwa
0: ya buya zuzuri min
1: yo cidiye marwa
0: ndaso so biya samiya da kalin ndaso so bu ngai zuzuri mi amma cidiye har kan boso biya kalirin mari pimia ai ma sidin ba
1: bur narfim klak kumuliero
0: suro brado zuzuri
1: yo
0: ah suro brado zuzuri mi shi angu angu rimi na na tur kumali agoni pimi aiche jinai
1: koljimba
0: buwari yo ruma ya tunu ya ngagoni pimi buso kina chaprojin burojin
1: jere
0: shi buwari yo buri shi au zoro faida au bia tara ganye are pandim shi agorin
1: burojin na nyume
0: ah nim shi agorni mi suro zuzurim zuzurim ya samma kuliero faida ai ma sidin ba awome andajin ba to jumla kwa sala ya joso a wala kun zuko ne an sama afima bawo so an sama zuwal ganate
1: jire
0: yo wannan karo jama'a bonyen wande awar kolza krimaya ramar wala ruma diri kuma cire har dimi na bare mangala ba bu miya so yerni so ma bare jin ba nan gun to ndin ba ko bo yerni so ya kusa kam kam ma kure bare jin kala bar yala kam fal ma bo yerni so ya bare jin
1: jire
0: yo do dan ganani ma afani ma soro ma ko jin bare dan gana bo ya ka dio u prepare jam bo mi ndin ai dim ganani min
1: jire
0: yo cha na barin gala be bla bare tin din pandim ganani mi aru bo yerni so kam fal duzo bare jin be yo allah nokturin ganatin wudrim ci ya dimin kam la sara yara isha siro sa rimin.

0: zaman ya duro isi min gulluma de kawo isi min duro shi kuma tidina ma are nda son za tun shin no
1: jiso shin har ma yanga sa ya kidi ma da jin yanga yanga
0: jire
1: jiso gnata yati ma rimi sa gin ya kuma ngo bladi ya kuma yanjiri zori ku zana wasa dare kamla gna zina wollo ma wolti lezi ngausa uwa rake ku zina dia ka ringa lezi blabrin ngoro ari ma de mbwalan kambunzu gozi kedo
0: jire
1: kiskala gna zina no zina allam no turam zadi nari pattinyi lezi ka ringa mara bu men arakun so ni gozi
0: kula
1: ha
0: jere
1: kusa anda dalwari bari la unzi akusa turu yosina amma kusa turu atan maso bila ngina ta banati
0: jere
1: budon gnazi ngallan drizi kanzi a wazi gnazi na karin pezinari wala aima wazi wala njie gauni wala aima wazi yo zauro ngala zauro faida aha amma diri kuma kurun lafi ne a wala san ma kazi ya zaman ne a muna kakan yaya har zora faida aha ti yaro nilewa atam yaro nilewa aizo buriya da ya babu jin fani min dan futu gina ni mare
0: ayi
1: dan karo amma ku a wala a wani mai kawo ni ban jips buri ku a waje ba jinjiyar wazina
0: jis ado
1: yo ar man karo
0: kan boso kuma shi zamani mare ya san rayo
1: ha kan boso zamani sai kan boso zamani
0: aizo tartim za so
1: zamani hari
0: kuma
1: ngalo so mare shi so awla sai aro sai amma kure man galo so drum ya rifi zai awo biya dirin je kuma tulunji gota yari kama yanji so goza yari yauwa shi yari masa kulji so da pizai a pimia karama biya dirin kuma danko yari a kilir yari karama dan boza yari awo beto yari yo shi dan cirin gai dirin mukulimia ci go mere gonin gran kapstan ga media alamana koltala biya aradar gina mi ariye killer no mana
0: killer
1: ah
0: sai go lima
1: diri karama sambe diri o baby roba diri kuma o gunki so diri biya o zan era diri zaman ne dul sana sana because biladi alan sare biya diri kuma baby kuma baby roba so sare adi
0: yo
1: zaman ne biya kure ci a karama lansadin biyi yauwa shi lan ne a ciro ngai a wani magon ciro kip zugumiya wallahi shi zantudi ne akal gomi ne akal gom kura kura biya fata ba biya normal ko gom kura biya sosai kure san biyi koskor da ari ma amma am miwa soro ga gawo namsai
0: jire
1: shi yan biya kure ne sosai sosai shi yaro kumbu shi ya fi zaga na zai ai san maso au gnatie yo amma ko san ma arbaro wazin an karo mo wanji no wollo no man lewa to ndiya ay samma wati ko diyo kumur sambe kuma soro sero denim awon gay mai go mai no a awon galo gina te mai go samma ni rosadin yo samma en samma baro wazina har adan di samma personal an karro a wo zaman ne kaziya pise bi dilai kuma jiri kurun lambe saladin denimia kamla gozin pizin na rikunta polishin sa awalasha kazin suliya kurun ni be sulu ka sulu zikin bumiya illa da tirin misalu kuma dabba la don jiro lura ikimiya ha me ko lura kan ta yakro ya tinzun da jinu ya amma kan ta pronouncing ba ma duwa za zo ya kwasan ya mu cha mashin kurin nan ji cikin girma da shi yo are mare atan mare ngai ga lo gina nimo mure shi gina nimo a piyai kurin zamana zirrim a na harin nyam da ganan zubi kan ta arakran yanim gina nim done kan ta arakran sutin tulum kasure ikimiya gaskiya illa mu grooming surenji of yours surenas the one he awo bukana nongin awlani an samma an sutin awo zamanin gina tema preservation zama zamanin adi sai ma sutin anan kadro awo kakan yaya awo zamanin arkaziya
0: ade
1: so anan karo jama'a bonyen gina zer wala not goyman zama za not maza zama za awo ngaya gina ngira kina de nya sorin kantawro ka wanda wuro a awo soro kantaw ya ko mau ya ko gina nimya illa silin bambeyi awuru gnanim kinta arkuro sawur leji ne biyi pimiya she ne biyi man biyi yo zamanin ma kala kala gnate biyi so anan karo jama'a bonye marta awuri gnazero wolo na wande kunguna hondom rumi illa ru jama'a so tinduri apiya yawa illa amma ka kan yayar illa afiya ba awun zahirin ma bulam lani me nyima kudum karirun pim yen gallan kudum drinu arun kudum pim gnanima zab zunuma yo aisurun aw illa masurun bai yo amma zamanin hari au kuzana noni mi a turu marwani mi a kuntu kuma kuntu kuma gulun na dai nan ba ganye tara ganye yarin manim zamani ya dai amma kuma dai ai gorim njiro pim lam ganye nan nan gai pianin pianin pianin pianin pianin pirim kasar ni miya shi ya neptune shi illa ima ba tara ganye ya dai
0: yo ya gwan awo mi a shi kuma sai indi gulluma da
1: bra awadi biladi
0: a shi awo ngalo ngalo ya yi tikin

0: arum kala yanzu diya ta kina
1: yanzu kimi gaulu ya yi kimi
0: arum ya ta yi gauri ya yi
1: kambocha man gauri masar arum zurti ni landiya san magana ni min yau an galo diya wosu ni miro wulu ma ne sun ni min awan galo wosu ni bi an gai bulan kudan zuzukum sun fini min ni min
0: shi an galo do
1: an galo a wosu ni mbaro
0: wosu ni mbaro
1: wosu ni mbaro
0: gai a wonza buru za so
1: a yau wa dorum dorum ya bulado am kum fini min ni min ya man la awon lori ma da tulin wasu ni mi wasu ban galori
0: ngala
1: ah ngala wasu katar wallo ma drum yayi buhur aw gom yayi awla biya hudu gulngana diya saram yawa saram saram ji go tare ha kamai go zanjil balalandi
0: ah
1: ha wono ni ya
0: gura wala gai awe ni ya
1: saram be kamai
0: kolo ga wona
1: ya wa yo shi yayro bi miya kuma anjiro karama ga cidi awoni ma shi yayi galo dab gana ni ya awa kuliye ga yin bawo a woro an mun san shiramana loku murti ay ma shiro sai din ba so an san ma loku gani mi aha saram sa zo rofa da an san ma an san gani
0: ngala ngala dai dai kar ka karantu sur dai batalla ga na laru le nye sha dai karantu sur ne rofa le ken ga o dai fladian kwai zanin di goye konyen ka wuro da ji go player karno
2: noma tuja

0: tidinna kashoro wa goni alaji adamma tanas marukla modu adien zandenyen na kareye shi ya gwen putudo in kirma chare au kada in clan ba bayandi madiye kwa yayi suro sandido yi tati pado yi kumbuguna te manan maadit ndasu afu wa oru suro zarin kawoso yezo ngubaro kami sidin kuruman zamaniye soda din
1: labuta awodo wahala ba ti dimi hada brayar shi mabuto
0: yo
1: brayar lain ba titim awo ngalla sunu kamni simya titim kamni simya dranim kuska manu sama sama awo nim gana mi akoi nima am dranim min awo biya tada mi arnyo sidin awo bla da sama su di ona sana api di be gna nyoro sadi ti dimi ne dibto man kuma dimi ne gonum awo gna mi ne bali karen ku dimi ne shiru wahala ba amma ngum sala bla la ne gulimya Allah ya gurza ma ya kidiyo ya mani tada ni miro wala duriya kidiyo ya mani
0: bulare qur'an ma
1: bulare qur'an jiribiya sok awe kuma lazai zamani hadin akai fara qur'an lazai yo ngawo da lenim arim musana kalir manim kudim karalan kalir mar kudim kudim pimin yo ruma ayin samma so awojin amma biya suroza tindimin wahala ba burari shi mangalaw biya titin manin sunu manin kamnim ngalla mu awonim yatimiya dai dirinum kullumiya kadirum karan kunum kulum pim miya awon tarum kulum ko sirum pim wa ala bashiye yawo amma suro nan butu har biya burari ma shan butu
0: jire
1: aha
0: jire ngala harami krantu so suro fara sirum adin nan dro dual telephone ye premier ranu gawo awo moduro kladan mananye na adin ranu andiro nan die awalanun wambe mar nu gulsawe tanas maro kladan mara baren kladan mara kambu gawo salso tirinayen gnatien kuru adema awala asunimi au nero ben kala modu adedin tudia rawain daji tumande be ranu koroda diu inshallah kurman zaon za fandui lambado andia fandui de shima sifur usku fal diu lar fal usku fal diu arak sifur abin sifur lar sifur fal u diu indi sifur lar arak diu nam a kurman shi a wadon lamar kuliso yen katafala gom shi sai sai da ga usalmayen kuliso ranum sai ayi kamina
1: a chama mbe kure man kuliso kanam sa
0: rungu kamla igana assalamu alaikum dumana jin
2: salam kirwin ya boje
0: ngala balan da wata kliya
2: kliya sai alhamdulillah ba ago yin ro ushe ka kiro gun
1: ngala wa an kiriri ngala masha Allah
2: lamarande kurema da andiro kalan kudu zo ala tsuru gura da yin zawo su kana da kirma mara auguli ma da andi na shangiran giri bila ne kirbi ne so ala kuma waro fa da ke
0: ngala
2: kuma waro
1: masha Allah
2: kuma waro burade beji burade beji yo bila giri kari da giri min ma da kirma maro kiran fa da ke da yin zawo ga da gani busar wallan ma da giri wan zango yo kuma maro da tare kutu giri wajo ne bila ya ga najin bila da sawu arakiyar le amma yo budu ta fanni ma kuli kuli ya zina yi
1: a fanni
2: kuma maro kamla saro da ya tarne wani to sama kuli da ma jiri indifin ma je ta mande
1: ya
2: na kaje su kuma jiri kuma ya sodo jiri gulluma ma no tsano zai
1: har ma sa ta kin cinan sama no zai jire
2: mushe sama no zai ku yi za on ma baro wadina kuru bare plan ma ya kure dai ba ku to sa mi on na ulan go zai ina ma sama na polo za sama dai zai kamla da bare ma suri amma yim nan gata zuwa ne wannan so bula ga zalan tutu karun dero bare a da sidin nan wallahi jiri guduma ka je kamla da ta je bulala an ji sai ku ne tuwale jin baro ta fa don ji sai shi Allah to jin kazu wata birin jiziya ko an mu samtin jiri a kai in min da don zuwa ma do yo je ce
1: jire ji zo mare ji
2: ku kata mu azu ka turo ta mun da nimiya ya futu rombir da yawo ka fi su na da nimiya do kure moto ya zu fice
0: gadi
2: awo ga dai zuwa bare jin amma ku yi sai shi ma yi su ga zuwa wallahi ina da ku da tsaka ya ila da baro wanda dai a dai da mu gunan ta
1: dai da
2: zuwa
0: ngila ngila ushe
1: puti kuma guzina ne ruma male bare klan zirma narin awa an da turciya bare shi ma kan yan dio sun yi so shi ma kan dio ku ar bare ba ni da gunan kawun falwa la boyer ni ma bare ji
0: kamu fal
1: kam kwan zan ci jiya le zaka jiri ka jiri neptune man yoro buumiyo motur biar jin klan ze amma ku an samma ba amma ku kwa klan ma purfe jiya buumiyo bu pindi fo nimiya niye baro ani mu ladala ku
0: ade
1: yo samma so ci die ba bari bari ba sama la mur ngero lon
0: jire ngu kwae assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: abu salama da wato kile yawo
0: kile wasu le le
1: kile wasu le ushe
2: bai tuma na jin bula matirin
1: ngala ba zai tu
0: ngala bai tu ushe gauru
2: are are
1: masha Allah
2: ku so so yake kan shara gona
1: ngala ba zai tu bula matirin

0: yawa
1: are saya ku ga diyo goro dana man kuri mai da tayi ba makuma ga kuma ya kurun tim gina ne mai ta bol video au kan tawara ka video sai kuri na lama na zai na rumi are
0: yawa
2: are
1: are hatai
2: space din ya kuma yare amma kure ri banya a space banya bulan gina ta
0: to shin
1: aha akai
2: Ate. Gila za bai.
1: Are are ngala
2: kana. Ni ro
1: to
2: kelewa yana. Ami are bai dubula madari ngala za ro.
0: O sheka sa.
2: Masha Allah. Ai a wasu na zina ba zaman ayya zamanin guziya kai da zuba amma kan kaniya yare gripre rumiya. Mandari ma a matri aso fitin da

0: ngila harami krintuso tuma imbe tamtam kayadi gonwa krintuso a praskram bare kenngao krinu ya karaw redo ndara solan mita fiskunu skunu ta uwa dionde telefoni krungata hanno bonwe tanas maro putudo a ampalan yae sai gaka kila modun de den a baracin zai sakanadi a ya gwancare kila shi kuli sorin putu kare ande kumbe da kai kai din a bayan dimin
1: labuta zol kuliya kanamso sarsar maso ai samma kutu ganani
0: she yuri kuliya she
1: a
0: yo sarsar ma galozo a awazi
1: gawon geta ran ta ran be
0: arumso ma zuksira
1: kutu kare yan samma san biye a samma biye jili ai samma au kula kan za su sarsar zari jili kuma jiluwa so yayi kal samma so ero kuma jili au kuma gudu gina da ganye ya dai au buware shide angai awodo nado zuzurum
2: son
1: zuzurum awon gani kuliye shi ma shin ba
0: dire
1: shi dan bo ganya da gurnim shi jiran penni penni au biangai jina awon miya ga shi class lub gurnimiya alama na kulu rungu a dire na dan zuzurum awa cimcim awon mi pima san da malin shi ai ma kuliye a wajin ba
0: lambo har miya
1: gurnim tara da lambo digin tara ganye tara ganye fulu a har awa na dan ya masa sai
0: ah dai
1: kuma je sa da lima ganye da ran sare ne karkara karfi da lima adiyero
0: shi gurnim na
1: a gurnim kullan gurnim miya kulura waljiya gana a wutiya da ingai zirimin ah kula an galoro wallo ma fudin jiro kin funnin funnin miya a wani min har ma wallo ma biyan gai guratari gonin mirin miya a biya buwari ai biya manin bujiri kuma kangale warzana so karalan a biya buburi da nan yayi shi ya kullum su kan mirin miya samma kuliya su kai samma faida ai ma illa ayo ai ma ba illa yan wa jirin ba jiri kuma
0: go kamla ga assalamu alaikum dugawo hello assalamu alaikum
1: dai panjin ba wadin
0: panjin ba
1: wadin ba ne kuma nan da sulle ji so awaro gnati hadi illa ai maciro kama suti ma ba amma kuma hari hutu buran gurin gana dai dai awa dai do experience beti din no ni miro ni biya lenun kare awai wani wani sirin tirin ka kun ta wanga da jin so kun ta ngai sai ga no tuno ni mi biya kurun ma
0: assalamu alaikum wa alaikum dawo tukliya ya sare alhamdulillah
1: ushe ushe ya yo ushe
0: lumara jin
1: kalla bakin gada a dai kalla
0: ngala
3: alaikum kala dai kurairin kalarin awala korkiara sana
1: ngala
3: yo ngo ba ma samye lolo ma ambe kurai anjiro kangale kudogana no sen gambale kila fi no sen kurna wai lafi no sen kanan ne zin sen do kursun burar gina ne de buran gina ne
1: a timai andiya ta girwajin ba arishi ma kore endo sai na kina kino ngala kallagu ngala lamburi ai masidin ba burari ginani miya saka da arono ce ai masidin ba awa sumo kongni ma buroman kinin giyala sumo ar kong sumo diyo ngani miya kaskan gai gai kurun dangare miya miya gona takla ginani mi yo gina na do isu kanan bi awjin mama bawo so anan karo burari ai sa kozina burari kuljikal arim kal shi ngalo gulunguna da yazo din dasu ya nusu gina ni makare ne ai man yoro sidi ma ba sanda woro lejima la onzi bi asandi akulo lejima ba bulai da satur arkama leji hudu gulunguna da burabun der war ka satur arkama sitina kam du lezina ri allam zuno turon bi gina zina gulezina kan bun so dina
0: gala
1: ku der war ka zina ko zina ko sadi kai sa u arkama sitina bu der war sa kan bari yo amma ci der masu bana awun nuptun gala so dina suku
0: so alaikum salam nduma na ji
1: kala fa na mama
0: Namdu?
3: Ma kasum ngulo katibulo na mayana.
0: Ngila kasum nya fantin.
3: We kra mare ki senne ya gna baan gna ya kungulai pul chuno. Dari pandiro krna tsi. Dari kumar pat au poda kungu yar tiena man poda ma gocha poda no manasi barak ma itme dina ya man.
0: Yo moroshi ndo kuliye tsi aiya.
1: Ah.

0: la bombe de yar ti kira kirma jandaro kandiro hida jandaro kandiro hida na pro kamala fuji no kandiro wonna kiro ikon ramba ba ayo fa
1: jire
2: ade
0: yo kwa hutu kwa yan dana bonde gudina hi kuraje hutu gudina re burari hi ya sumo diola ja wo be
1: ade
0: sumo de kurgo ma sumo ngai diri kamo ye so yi sumo kiro garo wuti ka kasu mo ram kuru kuwa
1: ah la buta ade ka hu cirin burani no
0: da kwa bare ande kiro kwalti koro bu dai au diri kan jin tin kiro tin kuma ku kan dai yi kokoro ra kire kire ade
1: ade
0: ade ndararo ade hore a hondero ko na kur holla ko ro hondero ko dai ade ro holko ba tela mo ko hondero ko dai koro in bilan dai ko ak ka garo sumo di an di ak ka sumo di ulan ya go na dam ngara ya karwa mai awa ya ba tun mun ko din ba
1: ade jire na buta
0: awala ji ko ak ma da mun ku bare ko na ta yar da ko ji awa burari kam da ji ma ba ni da ya ta yi da kam na re
1: Uma ho nime ole la puta.
0: Ada ko aprendinga giri kuma tiram da lafu din sanari ho giri bano da lafu de ni da lafu ona kama su de atro price na sigai. Ai ngwa.
2: Ade.
0: Wokie ba da ine ya kama ngo yo to kuna ya sirrai ko dem na na do.
2: Ngala sirrai fo de na ade malam de.
1: Kala ngo wa zora sirrai.
2: Ah kala bayan dimadero a sheka an sirana. Ala baras ngala. Da yi wani maran ya goyin awala talti awala Finlandia amso de hangal zagrimia. Raman bema da ji kasara ta rugulimi a lokaci ba da suna da suke da yi
1: ya awodo kare gina te din kakan ya ri a hotel te suran ba ya sadin ma shi magana wadi awola ngan ji minutu bar sadin sadin ya su kakaso kakan je so ba ni kura halaso be kam a wusi da rana ma mo so soru sori ya da yawo amno zana sai ruguze kam giriya sora ni kuma bi awu jimi rama ma mwana kore wani nganyi muro dimi noni miro dimi anyiro hala chin ayo di kurzama kama bura gul nganari kam masuron grazai noku duli monte kore seki demaze de pse yalin bura ro seki abrin zaga haddu de la kwatan sai ay masi dimba so shi de fayda no rimeni har mana karo dai
2: gida
1: amma bonye kana di goza o kakan yar walta biya
2: gila gila zo maro daji harami kirtu so zo maro ya goiro askirgena Dr. Zuswan Dutanus Maro Soro Paraskram Adin Andiro Awado Nozuna Lamordo Ngawokumu Zalzanayin Ganatien Andiro Ilmo Asrana Daji La Lokti Hanzo Sinadiye Siku Kirintuso Nalan Paraskram Barikana Ngawadu Dajin Kumandi Andi Arupsaya Dayakuru Sey Lokti Fuyen Andiro Modu Gade Gotu Paraskram Da Ita Gatia Kawadro Kilewan Tusuno
1: Da, Salamu Alaikum
2: Wa Alaikum Salamatullah

0: Angila zauro harami kriti jeso lene naga ngezego zindara son kirinu ikila mita fisku usku nuda uwa felanzu FM faraskram de temtama faraskram do bal bal chiti vudine tuma idina fule ido tilama funu ya tira daji nyafunu fani mino wolona shikuma maududo da zandinya nda gana samangar waljin maudude shima kawar la krau loktudo inye gawil mam nyay karnimin chinimia au karturo chinimia allo nande faraskram da donye tagat genan faraskram da kuma don nasararu kwa mi sai susurun jum hawartar te dorupta anya ndiro da ya gana ya ganzi alaman ziri manandala ya bajin bacin zumu mucin charenga fuleidi hutu kuma talamma fuleidi fuleidi atadin de kala gazucin daji na shamo shoro wuce kin shoro do
1: lale ushe
0: a kirintin da sai nya kirin zan guru kirintin da so san marokoro mauduwa fanyana shango kawara wana krau faida jin no lok tudoi gawilma nyenyaro karnoro chinimia koromaro waldna a broken awol medin kawdo nazara mango harmi kirintin da so nasara isu suro jim hawar terte rongo ga magana kaw ya kana ya gansi ishiro aw mana irma haye ndo shango nasara ya isu gana nasara surin araman zakaro zuma kamtuna nasara wushe kishiro do broken awol me ngoya kana ya gansi ishiro aw mana haye na aw mana zi alama ziri badi tro maji ndonyi ya ngo isu suro jim hawar terte ro gama wushe kishiro do broken awol alama mun yi kange sa kuru chida nguwa aw gudo derenya miti kana lagaf suna na boya nyesu maji suna wado alama amle kasum kuma bai zum suna nyum har tar tero tuma amma udun dere shi ma go fanuma ruma jili shi go fallo gana na kusa ya be mo udun dere shi ma kawra shi kuma kara fa da jin no lok to doi nye kuma gawli ma au gawli ma din normal shi ma no na da sawa amna gawal ma doi kuma nyaro kartro chini ma ayo fa da jin no lok to kakkalalan partnership ona na sarai partner amdo inapti nyaro chini ma da ji yalla no mo waljin lok to din chini ma karnorin aye ko la krau lok to no fa da jin ale kuma da dani do nyawo mana da ayo ro nyiro go mau mana irburon haye no la la shi shirmaro haye mana jino do bro yo mana da ko nyiro ku nasarai pili ma nyokol dina nyoro for scram na ramadu ko aljo fanuma ngoya go wilma nye ngulma no teno no manuma ya sama andiro abi wakajin dazo karun won kuma
1: shi krawo da mama na shi liman da sambidi na waya da jiniya lokto pelle ya baro waljin ai
0: kurzoman
1: amma shi krawo da karulan zurin ba sai dai kam da ala yanzu rage wallata ma
0: yo nye kamar ala ne mero da mana ni min
1: jina ero mana ai
0: kawo da guldu bro din la krawo da
1: krawo da gongo da
0: ar mana
1: kam an kawo da kin
2: ayo ai dimin dan gro kula la wai kawo da ya bari kawo da wani bo ti krawo da la ni kawo ba wani kira ala ji
1: ai na sha la ambe saku na da muradin min mambeji saku na da muradin ba krawo zalla muradin min mambeji rumin ayai men kuna misal kam me kuma zuwa krawo duk walle mi a fatorin ne mi a shi kam da kuna za a wani mare nyiro lok to much mun baya rawaljin
0: yo shi na do yin kuma
1: misal shi kam kuna za ma rasin nyiro a woron ze yayi guljin misal ko ni fan directi rawallo na ma raksin nyiro yayi bozin shi kamar kurun zin ya kuna lan kayo ye de rochure surin amma shi krawo ma do wallo na ma nya surin kal krawo do yin yosu din ma da jire suro karun zelan dai nye kanadi num ne ranzu u baye sau nyiro krawo do yin sidin ma da ru dai le num num no
0: ya ga na nasararun ma do yin man mana fallam alama mar kur mana amde kuru zauro amu suro ma
1: da ni
0: krawo wa
1: kawari
0: agulza mana da kirin ne do de ngo broken awol men godi awu guzna dai dai ndan nasara no hayo
1: ai arzi india ma shi talama du wailin yi washa nam ye ya gante
0: yo sakarno irin na crowd karin men
1: insha Allah
0: dai ne awu
1: wailin ma sa ukura wasu ku gante ngana de sa gante na ma rasu uro bozi imba
0: roko gante roko chondu
1: roko chonde kandi amma shi gari do wallo no ma zungun zin shi ma
0: go nasara rumi no lawo marumi do ibayenam lin nazara nyoro da bari awo mana ira hayo godiya sha brodin mana diri cinzu mu musin ka fulairo le
2: yeye sai san mazaka kuma pindi san me men lari so kawar wa gwanai wanda yin rocin tutore mana yari mai kuro kawai karawade
0: daramalejin ba
2: awa zana da hutu kuma gudu zana da yin gaidu ma yin robotu ya yi tsoron ishin wulakanci tumani mai kusuro kam kawai yari ishin amma sai rai gulimiya jiliyar wulakanci tsorin ishin maka da sana yin nera amfana ba yanya ma ya karo tsorin ba wanda yawa ne mai ba kin da zai dada da tarin bugi kamjin na kuma isa sunan roba ya yi kamshi a rakana amma ya kuro lasu da yin mai tin mai wajen a ta kalama mutum gudun bulanta ya ruwa yin ruwa wala su ta yi da zanya wuta jin a ta guzo kawar maro ne
0: kamar tsoron roba ya zarbi yaro na zara
2: bai tsoron roba ya zarbi bai dukkata a tarajin rumiya tira hambar lai ci kara fotun
0: shi ne a yi yin shiri gim lerim cafi ga gawil
2: ma a wani nan ma ya kamin a yi nimi roba ne ta rumi so ka anum a wani kuma da yake da zana ma ya kamin kare ya shi ma ya kamin an da kare tarso da an da kun gano yin dina
0: yo jiri ya yi a wura ma marwa da ta ma marwa
2: ta ma marwa gwamnati mai ka ar ma
1: ta ga sai bana buru hawal man a wasar to so da bari
0: yo go na da ka wu
2: ke so kun yi ta buwar ko ka wuta mu yi rokore ga kadi kurorin kama ma a wasar fayin ka mu yi rashin kunya da majin ma wanda a wuta tsirin da
0: lezu go tsirin ya
2: ma ka yake ba ne kuma a wallahi jini ma wanda zuwa da harafa fa ne yo a ti yana shi mun wa ro bi kai jini har gun da ka lem ko ya awla ma jini ya nyima jini awla sa awla sai sai awla sartir bro wani fatu tsaki
0: sai jini dana nunu da ya sartir zari zo shiri shiri ne shiri la
2: so har nan karo ya samma zo cira katu ya au kanam gai
0: kanam gai gwarum
2: kan modelin a kan me dero a wani waya la fanga kala mu ko kuma koroi gwata wai waya kama sartu so jini ga awar samma ri cira kamu
1: ki da ko da ai moto sartir so rinda
0: yo banero kuma na sha ro kuma sartir tsiri gina ta maudu dero yesho niya ngo buronway krawo shi ma dunoro tamin na sha doka ba kawai do shi faida zo shi ma na sha lokto sawa amnaftai aw ga wilmam doy kuma nyaaro kartro chini mia hudu anero bayan buroidi ma da wande
2: ni no bayan da andiran gladi mi kawai kawaji
0: kawai normal ma
2: ne ra palma bai rundu
0: ne ra palma bai
2: kawai aw gana bai rundu
0: kawai bin
2: wallahi krawo ron nyi ma sharf kan ma ne ra fana ma manya kala kawai bai am pira bladi da ne wande ma na
0: chi a krawo ron ni ma non mi
2: a non mi a ton nyi ma bia sharf kan ne dai bari mi a tero kai ne ne mi man ne ra fana ba manya nyi zoli wan zoli
0: bara kawai na mi be ya
2: ba da ba garanti garanti
1: amma shi tala nan zin shi kam da nan zin ba mari kenan shi ci da masu din ba
0: na ci da su din do kawo do biya sha ba su
1: ba ni da din ma ai be nan zin
2: le branche su din
1: yo alhamdulillah ala bara
2: ne ra duin din yaron to din yo sha ko din
1: ah
2: yo armana karto bar ku
1: so da ku yan na ga nan ka jin ne ai garin dai ai kap
2: kuma kan da za riga yo
0: shi mai ka zuru goyi na marajin ba ni ba
2: yo am kirin tuman da so da zai fine min kin ya or jiran ma ka jo
0: sai mai no zan alifa din ka zuru goyi na marajin
1: ya ba ai ora cikin lu ba
0: kuma sanum da ga yi ba duk da wani
2: wani yami kuru atenum gredi ga gidan du sai na la gwaro shin ma jirrum la da tilla
1: haram ai kra un be ma andana cutting your zops su dia cutting
2: kra wa kra wa ka mun ma ba ba
0: ngo fa na crowd ne ko
1: gulin ne ko yo klai na nun go klai lan ya awodi
2: yo awr ma na min ma general ma
0: da
2: ma
0: da
1: yo general da ma kan bo so ande crowd jire ne ma kuma tudin
0: nasara be dia faru bi anya kan jin duro man
1: ta shi ba wai shin be ba ta yin na
2: ka ta ranga yi jare to crowd jire tani ban yi so bla da men ji crowd jire dio chill moto har ko ja da rondo da ruwa
0: yo so so sorry
2: wuda gero har ko do le jar wata da ai gun ma wala sai a da da
0: arizo moto koro sai waro yizi da ano mai arin mara
1: ta ina nuwe da yin moto duru ya
2: cikon ta inda ruwan ya to
1: a soro ko din ya
2: montin duwa montin duri me ya tartara da duwa jikin gai montin ga wando ngudi franco kamando jikin gai yanga zafalan gai ni ya to sai no ruwan ma ko ko sama wala sai mai moto ruwan gai ne
1: da za wajen
2: yawa na jin ka wala sai wala ne
0: ya mana da sori
2: kira wala gai ya sai
0: ar kan ma komo no ma moto
2: ne ra fa na bar mana kira wala ma ya fero ibra ka tare ku
1: no ba ba ruwan

0: uku ni kan wallahi bazan tafi gidan ba wala ne anan gidan yake a dana wala wala a can wajen gobari wajen ya foto nan a wajen wajen moronti wannan ne daki na wani daki daya daki daya
1: ai zan fara ma kina ji a da kowa
2: ku ka san ina washa nan miyan ma sai duwan sawan ruwan dile zai mana abi wasu
0: kun bari ne
1: kun bari ne ya
0: kun bari ne
2: a kun bari ne aka ya nan miyan dum ne
0: aka yi dam kam dum ne da
2: insha Allah rabbi nan miyan gaido dum ne ba
0: insha Allah gaido insha Allah gaido dum wa sama sallama barka mai
2: am da utala nan zan ne ran sa uma badare daja pato me uso moto so company kura kura so ko ministry la na la kura na
0: kam da ugadi ma sirin da ta ku zo ugadi ma ne kurba jende
2: yo udin
0: ala gina shira shira
2: ala idi ma do kuma ni wanda ulan tumando tulu ina gulzu yo and the kinja sam biso and the stress to mine
1: kai shi kuma gun misalo
2: kuma ni kur au karu ni mero na nya za
1: ta karu
0: shi karu da bar mar ga zo yo rai shanyi lugu
1: ndan no jino no ja yo le jiri kuma yi
0: du so fa ni kin duma tana yanzu amma dai kam la so ni
2: Allah ya jin barma insha Allah
0: ah ga sai maran gai nguri ba zara sa mangai da gudu zai zama so insha Allah ku na fa dai daga
2: ni aula fa udi tumailan bi
0: sai mangai dai
2: mi ya tumailan bi yo kuma ya arma
1: ni kuma go kam tumamin gai kam do kawon zu dufal du ni ba waja waras dina waja so ni ma rannu rako na muin ai do ya zu ya buin gulma yo nazara ngo sana fin dir masama mi yon ko lari so sama nasha do ne kawai role jino ya kawo so ai ma
2: fallo ba shi na ngairo a wanzudin gozu
1: ai nin ngairo gozu
2: klan zudin
1: ni ma kuma misal jami mewe yim la ka anum klala am dere yim do kuma do
2: jami mewe and the peruana wakilin gin
1: peruana wakilin
2: gin kuma sana mia suro mia ilan sana 50-50 few kuna gozai
1: kuna gozai
2: few jure and the na jure yedin beji
0: ba
1: bamu ba
0: wa ba pero bularin wai neran fara barin ya
1: ta
0: are awonye wallahi turo miyan yin
2: ko
0: Allah ko zato liman
2: gudu dawutu duruye pero agari wai manda woro crowde suk taranan zin nera u ba nya zale za kuru nafsa
0: wai ga duwa gulluma na kuren ga kamar gabi kamar zace za fero na sai na gudi duwa ta ma zana bari na ba kuru ma
2: sai ne wasa ai
0: a gudi da kake jin da su ganga baksi le zai yi zubi har har ma gina ai na magare
1: yo sai ni ma
0: mana yaru wallahi ko ni datar mana dinai wa fangin luran istifira ka toro ka mu toro mina miya gara miya pila la rito luran ka toro
1: ko mana krawo ya
0: sai sai ka mu sai kori makawo ba ma nya kurla nyun num girbe la tar do de nya
1: yo kurba ni de na cha do
0: ni ga suno mro bai like ma dai bai kawai lem le branjam din zan da fero ga da kawai nya kuma dan iska yin wa
2: ai sidi
1: ai sidi
2: no do kana arishi kumburo no nu yai
0: kure ni ai kuma shim son dana wande
1: yo kuma suri na
2: kuma an ruido fero ai suru ala nan ka sorun ya sura ya ndaya gubdala a wailan yadum ku kuyi ya fata kuyi ya yadum shagina ni miyai insha Allah rabbana kasassu da fitu
0: mana kure
2: ni
1: mana kure do yi
0: a ba kuyi ne kuri be do gana kuma kuri ban na
2: tara fero an da ujiar a tara tala ya nyaza isa suro bulai jirin guro tala ay kwatamiya Allah nafsa kurkuma rokanin gasadin
1: guro yi
2: da dun
1: o ba wani
0: ba
1: wani fa da wani
2: ni suro bila yin ginya karam badi ni miya kullum an suro bila yin mahalan ni minya
1: a da zuma jire
0: ya suro ya majin wa an suro a wa jidi a suro bila kan proba jille da
1: ka are ja suro bila go kuma futu a dero misali ci mai dai kawon zu kam naira da falba fa da ku yi la insha Allah zaki na zai da yoro ku wani
2: alama lenge na miyan last 2 weeks sero no nguina lam program di na di kam la box I wono I so bladi ya so din jasa ngana jaka na landa rawo
1: a babula jaka nai ai kuzu
2: bladi jasa ngana kuma al range range nam kina suna shuru director shuru range range nam yin noko
0: yo ne kuma kuma rufan don ba mal da zuna zuna da to zai kuma ni manar mana nan kullu baro ni mi
1: daga
0: ga fiko fen tani daga nan mato to ga kan gaita
2: sai ma ta kana rogo za sa dana ta andi
0: ala tira ta kana rolle ne tun da kira mada
1: ale bano bari
2: ba tilan nafa
0: arba ga
2: tilan nafa
0: ndi am kirim chama dia zala ni
2: au mu tilan nafa do wangina gulungina
1: yo tira gudu kuma gullu bai dai jagana do ala sha tre ya jan sari amin dugu zufanda
0: amin gulle
1: yo le go nya sori baro futu a wodo yule ma da turu kuma na zara dai a
0: awo amma amma jiro fizi
1: amma jiro fizi kure shi ke mi mero dia mana
0: din jami mi wato wanda ma jiro fizi Allah nangin crowd jere turulo bu bagin amma pal pal be gulmi abba manar badana
2: yo
1: few view on it
0: nothing
1: now view view be mar da crowd mako mi zambe yan crowd patin na sha kawai la
0: 98% so sam masal barka
1: na sha kawai
0: ade
1: are ni dare isme ay gom le ni ko
0: e ben sala sa din ma for patin ganga ganga ganga sala din ma tara gara ko la ga yin ba sa ngar go la me gari granada da dana kam kura ya choro ya gara kare ba tima gamba de nya tara gana rasa makar
1: garu nya nya nya kare am duwa yin dilaji ba
0: ah yin dilaji ba ga magar nya gurra kan kula jiya wannan gara chal chal nya gurra wannan
1: kwatar wannan wani waldi ne ai ma
0: tara bugin da mai tarai nan karro
2: du sona an du sokala a wora
0: tara ba zai
2: yana an hutu ba yana da shi mare hirro yo
0: num talari an dai wallahi ka sun ne kai yadda Allah an dai rauga yi gura
2: Allah kuma da ne ka ba zai wuce talari mara ko sau nzuri ayen lenge aw kuna manya nge uro kubozin bari uro bozin uro loktu chimbau saiya ishi suro mara inform jin abula tudo ai sidi nonongo
0: wana
2: na kwalzina
0: ai zakata mane kama shi zakata mane
1: ka wadu daudau
0: ah daudau
2: daudau da makuma wa sanin
1: so da kuru soman da
0: shiru mu radio ala da kuma da umra marin ya bana da
1: ba
0: jama'a ai karantun da so ya gara le tuwa ya gara le tuwa da shi ne ala gore
1: guru guru mana ji bare ne wango na jiro isa ya
0: ya gara le
2: tuwa amja kana ya tsuro ce ne ya kana do umara buro man ka sange a a shi awo ayi resani shi kam du blanz bara guliza
1: mana jiro ayi
2: guliza sai nyanda ya yaro
1: ko nyanda yaro sai
2: tawad no nguna akai gana la yaro nya gozu india ne yaro nya gozu sadin am india ne ndau isa na allah nafsa
0: amma
1: ja kana do guna fanma
0: jama'a so anja karin line nya isu ko ga indi sanya sara falnya indiya no sara falnya jakarar sara din da saura
1: da dura
2: la la range indiya no le yamba so unzuru am ni so awaye te
0: yo da gara araja jakarar da ke jawabu mudun diya re ba no mudun de be ni jira re ari aw jira re rubutu ya ga sara ai
1: angela zoro arabi kirti ne so wanda san dura ne so kallu ne sanan da broken ga wallahi bazan din da zan da sanan ne kindi men da diyor wai mala da furimi ngozan de ya ga ya ga sai amanta na
0: ya amji moran ga wai ba
1: shi yo kura alaman
0: da ya ganga mare wai
1: da ji play live ji tam tam ga wai da green ya shi na da diyor wai mala da furimi ne da bodu no sai tagat queen clean and ya kirin sanan

0: Go ahead, Shrek.
1: Fanuma ado
0: kulasi
2: wallahi ashi kuyen kulasi ni na
3: kulasi ni
2: kulasi ni
3: monti manduri sawanza kam handa ocho ocho imba ma lazima liwa na wafimbo handa ulio mara kwa kibaya
2: haraba
1: angela tena yiras gela zero
2: gela
1: mashallah tena yiras gela zero angoje lezi nya kulasi lo jinoro soro bula ema na wanko tu manu zana hao
3: kalara mala wanu maro kulasi no
1: kulasi jirero no jinoro assalamu alaikum nda pato kilewa
4: kilewa abor mara
1: je abor nguroye
4: mulaiwan
1: ngela wishe kisho
4: kwar kaldoro tv kabar wakandoro
1: nguro somano wa la yaga na mulero yaino
4: kiroma yaga sir kamango kam awambe ja kanalan ama kam waja aloshin danera duniyar mulambor indago goje
0: asungi
1: kam ja kanala yedi aiza
0: Ainza baredie ni ya
4: Galo
0: baredie ni ya bi
1: mana dane krini roja
3: kam jakara dal awu gara ambi nyasara nanu kur kam lambore nyasara na shama wajadu ne run sare zono shi kam lambore ndaso goni minon
0: duniyar o lambore
1: do video liko wonde aka dawu goje
0: duniyar
3: arma haba
0: ka folla
1: ka folli duniyar o ndaka fi akoi ro anu anga ya
3: duniyar o lambore
0: ga duniyar o Yoshi takana ni gari unaanguliza alu ai gari udawa wako abigari urodike shi denge lambore washa kallo gantewu
1: na darak
0: ni washa gantewu
1: shi na somare
0: shi nan zumba malambore man nazu nyura awala bot washa kallo jente kandi
1: gela daji assalamu alaikum ada pantin badi atlala ya kamaro assalamu alaikum daji waltum ande abosa min tuma dinna jolwa mana mi gana do assalamu alaikum kamaro nya pantin bana shado zundo mundo mtn ausen din gana kazi imbero o bajimba ango gali uja kana shiro sanna pandi kambaya shiro lawan borin sanna ngron da makarin gana lambor dai
0: ana siri
3: shiro ya wala amrike karin da fiza
1: wala bayro na zuza zari
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam.
5: Ba san dar da kliya.
1: Da fato kliya.
5: Kliya sai. Ku taro sai. Ngala jire ndana ya ganse re.
1: Nduma na jindo. Diol wa mana me ba kam da Nigeria yanzu wannan shafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gana hulu ne radio numu
6: hulu na basan bana hulu ne na
1: yoyo nduma na jindo
6: kware basan hira na loro dana garwa dana kware
1: yoyo nduma na jindo
6: uma bana wati kini ne ati
1: aba jakana ida
6: ah ba jakana wati su
1: ari ya gara alama da ku suro jima wata jakana le limo jima a inje sinu
6: awran je sina kanga irin prescrum faljiwa klaro ne katuma jireura jirema jireo na hiroa tarai mananumare
1: ade
6: yo lutuma karzo goza pilar la riso katunya chimay goza anze
0: 50-50 un kullabar mina 50-50 ro
6: kumayango nyimay basan wafa jinya
1: dinare nya fanjin
6: kwa kumayango aw faltiu falefiwo na kaya goza shere
1: kumayer ma
6: yo kuma ya basan sa ga yer ndi masan ga dukso kuna na wadai
1: doktor
3: wuce yan yana tamma ka wadai
6: kun mangala ni duro gana so wadai so
3: wadai na ba pero ndu limarin chone ya nyiro chor ma so fiza so nyiro bodi ni duro jare ma no mi shi au kiji kiji na tare na tamma fa fa no bana to mba gre karana sai ra
6: Yo,
0: Uropio fifini min uro corridor di min gullum lenge fato don rukui ma so I would body gide wazitin katudo uro kam ga mama
3: yo kana digo ne wani fuska so jari ne nyara kana mun ko yanya farsir wango nyara warci duk wanda yanya mun ko yanya farsir nyara jere gulla
0: fa ayro uro a a jere di shuru min de sambi
1: ma akmar dinari nya kridi mana amdu ne di don mana ni de de
3: yo
0: panza inde mana
3: kamne yon tantu dikna a washi mara mun ko yan yiro jire guja firstin do wango saboda
0: ka
3: ku ajire
0: ka sanyin amma sai gana nya basarnge zau kutudo e karu yin ura katso kam guma ida ura play nyo play kyado iske walti
3: yin na dim tikana da ba hawo da
0: na alama shi mai guzina da ai walti money tin sala ko ka sanye mo kya wani ura fu yero ranin mu ka to kam amma nya basarnge gana la zungun ne kya
1: Dunguri rengum dunu guri be ya ba sonna manu guri men Assalamu alaikum
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba Hassan
1: Da fato kilewa
7: Kilewa sulai da kasar da kida
1: Me alhamdulillah
7: Ya murun da do
3: Gina sulai da ro kilewa barka wanda tun daga na jinda
7: da jamiin da sabon lamba
3: san maka da wanda sulai madiba
7: kalewa
3: sulai madiba
7: ya gan sin yan da duto
0: kalewa
7: Ah,
3: nya buraman kamar
7: yi sai ka sai inde inde gonjaye da yin wasu problem perform da ai suru
3: ka sai liwa da sai nya duzai de abana abana litin ai batin yi maka sai liwa da wawa lafa
1: kawo ba ma
7: ya kama mana mana amguno ma da shi ma da jire
3: yawa yawa
7: a biya a wogirce ma ba da ku ya ganse ba sha wa mun yana ku
3: yawa
7: din zaman dai kama mana din ma da halalan ka je ka tafi
1: Kuru soban wa
8: yan wa ubuyi ba wa zuru kana da
1: yo yo eh
8: majin gari ne da zero mun je sha zero da clear kri kri da na karo iza ganda da zuru bero ro ina zo ala ko ala gai da ro ba mu gama ba wala mai majin sai sai wala zo
3: ba diga ba shi da wani zubi a shi ba har har ya shi Allah guzuru wasu kallo yo da ya gaji wasu ji
1: ya gaji kwala ma ndo para sgara min dere ro kariyo na jemi sor maza ma kala
3: ku dal du dal
1: ku dal du dal eh a biro ngere gulo
0: mi son kala ko ris ngam gam na kwata 50-50
1: ko mi son
3: ya shi gaji do yo
1: ada gila zoro da jahar bi karatu da safar skaram da da na ladare da jiran mar skaram da kashe to ai da su sawan ci da yawa ba na zan dero bar skaram da shi ta gat kena kuru kusa to an dai ga na ga sai na salam hodi ya nayi dare da jiran din na far skaram dai a wurin filizina din krauda kuru da ma kawoda din na sha da lokto kuma ga wilu mam nyairo karturo chini miya duzo kawoda maro le jinno napkatu a dero a wani butu da dira da dada
3: ngai din na tuka jira mama sai jire ma kama kama gutu
1: amma
3: an kuma auto 100
1: and ne kuma
3: 98%
1: ade kawuro da wata
3: kana da kura kura sa kana kawon da mama dan awo
1: dai da injiniya dai ko ne hafza ne ma fleki jiki jina da suka fara ke zare gani ga zare scrub da ari ta gatke yana wukla ina da fara scrub da wange ta gatke kana ro wani da sai doctor hu ya

0: kala zoro krantu fule ade kana rokono da kwatana tamandia biji a wandene ndia kanje sai godin first come do taman kara kasueda krinya na kara first come do taman kara kasuelan sanadoni dior wa mana da promnya na manan de bonu ya ndiro taman do awa doni yoma da a taman za kura de manan ni yoma da nan de bentro wa alaikum salam radio nam de nya kol da kallo ma tambare porune
1: da tukuria
0: ke lewa selere
1: alhamdulillah umar alhaji umar main rajirela
0: ngela umar alhaji umar shekin shekin first come taman kara kasu
1: alhamdulillah taman kara kasu ala ya rasuna ala kuma de dai ande afwa
0: kuma ne bolu de den me irami
1: na yo
0: ba ba ne ko de irami
1: rade ya sunare ala kuma de ro a de taman ngaji masore ada bagaro dinna ukata emani ra yertulu bai numero coso mande
0: yerosku ra yertulu
1: a yertulu yertulu yertulu
0: ngai
1: a da sistemi mare mira yer un ju ne yero dos kala yinda a inta fai mira du palier uwa kuma she kama ko kalmo
0: ngai
1: da umure mi ngoro to sa go ngal ngala tambe tambe mira du ko yertulu ra kala yinda kala ma juri sawar aguro tainde ade digitale ne ra yara
0: kada ya je ngita kimela wa wai bille
1: ngita ngai biya wai ngita ngai nana ngita ngai gana kura kura madda ngita
0: kuna nana kura kura paska bulla embe mare
1: yo wa ade ade kon ne yara ra ko sa ne ge
0: ngai
1: a kita na matu ngana sima sima buto buto do dawdum
0: ngela
1: a kurna wai dai awo ao krum dal hote a sene ra yer lutul ra kale
0: da so mare
1: narafos
0: narafos
1: a sene ra do narafos me ra do lutul ra kale ala tamun saya ka ku ami ro ku ke
0: ami yarbi ngala umar niras kanyala nya ka sa do mo dokto magonum ande abotro andro tamun do awa hol india ka yema bentro dio lo mana do boni marish ma current 0814918 1460 welcome la
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakala
2: rasare wala bike tar ma wase
0: ngala bike abi woltum gon misum tamanno
2: are taban galo awo kurun gale be sare nera du sulun yero na sala indi
0: bes putiya che
2: ay ngalo ke bes gwarara ni shinde
0: du tulun down
2: nera du sulun kutrun yarul
0: kasu yarwa
2: karkarade sakariya a karkara sakare gurtinyare yarima nera mi amanto se ki kuruburo lo na nera duje
0: duje bozo
2: a buru nera duje awo
0: awununa
2: a awunun man bingo lo na nera man ose sakare ki kuma kaulu gana kala kaulu bul kawlu gondu fe na shi ne ra su tulu ka tsotin ka kare yi ke
0: je
2: ari ari dai kiran ki
0: dala ni ras kan yana bike bala aunoi chai dai wartan fas kam taman kara kasu yalo ismandiro awo india ke ma yiraro to mangana karantu ga dai nya karan zana lokto alan
2: assalamu alaikum
0: ngo kam gode assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum kilewa sede alhamdulillah dupan dai dumana din
2: ba prawo ngulan
0: makura bela gongolan ina nabo
2: gongolan ina bopa
0: ngela ushe kan shoro fas kan taman kare kasu ya fato ndara sun ne ba kuma
2: taman kare kasu
0: ngai
2: ade wani wani ka yo kana hodo ayi ko mi agare yi
0: ngira anda fali ay fayan ba wani suran sare fonde na
2: kolji do kolji ka o manda ay burin de
0: kolji burin
2: do holi mera rasun kara su de
0: to fone ra kane
2: ade
0: dan kasu yarwa na ragongulan
2: ah kasu yema re
0: ngela atenya waskanya na
2: ngela
0: bakura kasa tema waskanya na lokto magonum ndara sunna botro kurade ma faris kam do taman kare kasu ya botro ni andro aw fal aw india bentro lokto de gna dana ngo kamla fal ande abozna assalamu alaikum assalamu alaikum diola do kamdina da wurtun musku son da shi yayi kawo lokacin da kana zai da bozu lokuru kam gode yayi assalamu alaikum wa alaikum salam
3: wala da wasu
0: kira sai dai
3: dai ya
0: sule alhamdulillah
3: acha allah
0: do fande
3: da din nan ce alai umar bulad
0: alhaji umar bulaye gulum
3: dusmanne
0: dare ngala alhaji umar wace kace rafas kan taman kare ka so ya fatan da rasan nero amin ya rabbi amin ya rabbi
3: sam ka fata sakura da na radu ya kan yarnde so du ya kan nan
0: dusmanne
3: sam ka wannan da fara da dusmanne da ade ta sare da na radu ya ru so du ya yau na be sam ka tana da zadi ka shawa greater da duniyar
0: to fali yarnde
3: ah shawa da
0: ka da reta wulum du fali yarnde ne
3: a ta fura ma lun yare ne ya ya da fura shawar
0: ngai
3: da na shado ne bunin gullar ne bunin gullar radu be ya kai be kace
0: ala barazuka ara ya ngai
3: ala barazuka alhamdulillah ala barazuka
0: do samani
3: ta kuma dure ne a kuma dure ne na radu wai be yar kuwa
0: kuma dum
3: india a karwaro ne ne na era yar kuwa ari ma wado hakke wai hatar ngana ma
0: ngala ari taman kire yara mun yara ngai
3: a ngai kaya tai
0: ngala doro nira suka yana ta yi alhaji usman doni bla usmane lokto ma gonon paris kam taman kare ka su da botro kura de manye andro taman au pal au india kama ema bentro da ji harami kranto lokto de kana na hengo kam la fal ne bunya da ji gone mare paris kam da lokto yaro السلام عليكم
1: وعليكم السلام دابا
0: دابا تكلي عليه
1: السلام
0: الحمد لله ندو فاندي دو ولدي
1: شايبو ليغوس
0: شايبو ندانا دابو كما عرف شايبو
1: دابا دمبوروتين
0: غورو دمبوروتين يوا فارس كم تما كرا كاسو وشكن جورو
1: اه ويو كو تما كرا كاسو كما kampani je ke bozunar karkara ya kare naira miya na gozo
0: gurtin
1: yawa yarwa ne ya kare yarwa ne yarwuro sai ne ai kitchen bi a wanda da dauro oba
0: yo gurtin ne ma yarwo sai ne na
1: yarwo ne gurtin ne bi kamar yarwon kai ko
0: yo
1: oh da yawuri na kurunan kurusin nana
0: jira
1: naira yarje wanga da ai kuri ma zan ma yaddu je wonona
0: da yin ma gulzo gala da ita magana kasu biya
1: gala kira
0: ga a miyar kundon da sa sai no dai wani mai ayyar wal jaye shi lamar do kasu yar gana fandi mai barad kuma mai barajin foto guluma yan gaida ma da ji sunai harami kunto saudon doctor randall muskwab soin da ji go kamla fal wani mai doctor da roga in ba ma sha gonya da ji first kam da doctor
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ala gaji mai do a shi kuma karkara done kuma shi kam bani take gudunar karkara kurti yona da naira miya suna da
0: kare da magulzo
1: ya amma ka sun da gambore kurti riyar din shi wanda kuma shar yar won kai suna da dai shiru a waje da
0: ka sa su gairi magulzo da wani dai ta sa yar wajin
1: yawan tasa tuwa da yar hu tasa da ma sha kade ma yar din shi won karkarai da
0: yawa
1: kura ta da dufal
0: jere
1: ta kade da
0: gala
1: yawa ne da tasa tuwa ma shi ma yar hu kalkallo ma sha kade ma yar din shi won karkarai da
0: gala doro ni raskan yana umar abi wurtum garo da ji karanto alan diwal wa mana da kribzanya kurwa alan daram doni falskam do taman kada kasu ya koyo kaja

0: Angla zauro harami kirintin deso wanda nan da kan geste gozi indara san kirinu ikla mita fiskus kunu da uwa pellanzu FM.
1: Hello.
2: Hi.
0: Jumai din na fule inde tamtama la nan de su mondo so gambuwa kurfara scrum de tamtama fara scrum do hello hi lale ushe lan karaye.
1: Hello.
0: Rokondon Hassan Muhammad do ko Jemi mewa karao. DP People Voice on Adin Nasaraguzu.
2: Hi.
0: Da jarami kurintin da sonu tun da sai sonu nan lan nan diro diwar waya mana da furmiya krawo man do so bonus and diro lalle wishe hello hi da ita gatko.
1: No.
0: Diwar waya mana da wanda ya fandu inda shi ma kuri uskufal. Diyo larfal.
1: Hello.
2: Hi.
0: Uskufal diyo araku kuri. Aubi kurilar kuri wal u diyo indi kurilar arak diyo harami kurintin deso kamaro diyo wai mana de furum gata to mai din nakraw maso duka da nafsana hasan kana grezan zero foras kramzu tamtam ma foras kram do lale wishe hello haya lan kurbura kin awal min hasan kane lale wishe yanzu ita gatsuna hello hi laji kamaro diyo wai mana de furum gata we are now on air.